0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Love, abri ko.
6: Ha?
5: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
6: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
5: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
6: Ipawala.

0: FM.
1: Exciting!
2: Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na kag inamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi og regular pod ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI og regular na pod ang akong menstruation. Epektibo gyud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
2: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Oy, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
6: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nanuman?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santol Plus Gold.
2: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa akong likod.

0: kabeses sa usa kadlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Makakon ka ita, may magmagulag na lang tayo ha.
4: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stila niyo,
3: sige, magbulag ta.
4: Tungaon na lang ito itong mga anak?
3: O sige! O ano kayo gusto niyo?
4: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
3: Hehehe! Bagaan ni Mugnaong Uy! Piliyon pa yun ang dili imuha!

ang oras, alas 6:06 na ning dapit sa kagabion, mga kaigsunan. Igala, kumusta? Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta naman mo din ha? Adlaw nga lunis, no? Adlaw na usap nga diin nagsugod na usap kita sa ato ang mga matag-usa ka mga trabaho, sa atong matag-usa ka mga gimbuhaton, labi na gyud sa ato ang mga office workers, at the same time sa ato ang mga public teachers, no? Diala binigid din ha sa may Marilog District, mga kaigsoonan. Ang ato ang mga kaigalaan, ang ato ang mga solid followers, ang solid listeners nga nakakaroon din ha sa may Marilog. Labi na yun sa ato ang kinakustgan o pinaka-abtik nga principal, Sir Marlon Bernados din ha sa may Marilog National High School, mga kaigsoonan. Brother Junard, ikaw na gihapon, ining taknaas kagabion, makig-uban kaninyo hangtod ta unya nga lasyete ning dapit kagabion. Og sama sa gihapon, higala, ato gyapong isgutan ang mga butang, dunay dako kayong kalambigitan sa ikalam.

Na labi na gud sa to mga technicians, sa mga staff ug sa mga kaubanan nato dinha sa may Jinsan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong hurot dinha, no? Mayong usab sa to ang mga kaigalaan ug mga kaigsoonan ug sa mga staff usab sa XFM Bukidnon. Especially dinha sa may XFM Malaybalay, mayong gabi kaninyong tanan dinha sa mga staff, managers, and then sa mga technician, no, nga ato nga kauban ining dapit sa kagabion mayong gabi kaninyong tanan, og may nga usab sa ato ang mga katropa dinha sa may XFM Tagum City. Binigid ato ang kusgan og abtik sa mga manager, no, Sir Arnel Cortez, kauban sa ato ang mga technician dinha. Maayong gabi og maayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha, mga kaigsoon, na lahos na dito sa may mati, no? Inaot nga naakakaron sa maayong kahimtang mga kaigsoonan, mga kasilinganan, og kita nagapanghinaot, no, nga imong nabatnan ang kapiskay kabastog sa imong panglawas nini mga orasa, nabatnan nimo ang kalinaw sa imong hunahuna. Siyempre mao na ang ato ang ginapangandoy, no, bisag wa tay kwarta, pero malinaw na ato ang hunahuna. Enough na na siya higala nga mahimong malinawon ang imuhang kinabuhi, mahimong malinawon ang imuhang gitawag na to panahon, makahimo kas pagpamalandong sa imuhang tibok nga adlaw karon, labi na gyud sa imuhang trabaho, unsa na imo mga pamalansin, no, giunsa nimo pagtrabaho nini mga orasa, you are honest ba ka sa imuhang trabaho, then nindot kayo ang gitawag na to og resulta sa imuhang tibok nga adlaw tungod kay clear conscience ka, mga kaigsoonan. Og maingon usab sa to ang mga listeners din sa may Marilog District, no, ang Risa family, maayong gabi sa inyo hang tanan din, halabi na kang brother Israel Arisa din sa may Jikiki Yuhiko, maayong gabi sa inyo hang sa inyo din na igsoon, maayong usab sa inyo hang kapika sa kinabuhi. Good evening and happy listening kaninyong tanan. Maayong usab sa Canada family and Ikunar family din sa may Upper Kibalang, Marilog District. Oy, ang atuwali mga igsoon di iPod, no, din sa may Bukidnon. Ato pong itimbaya, labi na yun ang ato ang mga tibuok puwersa, tibuok na may noon. Tibuok puwersa mga kaigsoonan. Duha ka mission nga nag-abot karon din sa may Bayabas or Bayabason di ay, no, di sa may Bayabason Bukidnon. Shout out din na sa to ang mga kauban sa to ang pagtuo, kauban sa to ang buhat, labi na gyud ang to mission nga nagcombine karon, nag-imo sila og hiniusang pagpahina, no, na kauban sa to ang is PUC president Pastor Alan Alingalan, may gabi sa inyo ang tanan din ha, kauban sa to ang mission president sa NMF, Northern Mindanao Field, Pastor Libby Garnosa, og siyempre di po pa ulahi ang ato ang mission president ni sa SMF or Southern Mindanao Field, Pastor Imboy Abo-Abo. Kauban na sa ato ang mga kaubanan, mga pastors, limans, workers, and evangelists, and also members din sa may Bayabason. Saludo tangan ha kaninyo, labi na gid sa inyong hiniosa nga gibuhat nga paina para sa pagpalambo, pagdevelop sa ato ang iglesia dinha sa may Bayabason. Nag I hope mga kaigsoonan nga naa mo karon sa maayong kahimtang, no, plastar mo dinha tungod kanini mga orasa atong subli nga itono lang ato mga pagpasalamat nga to sa to ang labaw makagagahom, labi na gid sa iyang pagbantay kanato 24/7 mga kaigsoonan. No, wag yun na siya ay gitawag ato og op, no, wag yun ay wai ka loya, no, walay ka kapoy. Ingon si Sir Brother Israel, salamat brother,

Good evening sa tanan. Maying gabi po sa imuha, Valera Israel Arisa. Na family niyo, kaoban sa imuha nga kapikas kinabuhi. Then, siyempre, balik ta. Ang atuang mga puwersa, atong tibok puwersa nga nakakaroon sa bukid nun, atong gipanghinaot, una sa tanan, kusog, kabasog sa panglawas, protection gikan sa atuang Ginoo, labi na gyud sa inyong nga pagtrabaho din nakakaroon, wata kabalo, no? Sa atuang pagtrabaho, usahay na atay mga unexpected nga mga kuan, mga panghitabo, pwede kang masamad na ato lang giampo nga malayo ta ana nga mga sirkumstansya, mga kaigsunan para dili mabalda ang ato ang trabaho karong panahon na, no? Kay nindot kay trabaho gin podrong panahon na tungod kay kuan man nang nindot ang ato ang panahon, wala kayo pag-ulan-ulan, tagaan yung taga-mayo nga panahon sa Ginoo. Kato mga dunay gipang bulad, ah, pwede yung oga haron, gikan sa kupras, mais, kakao, kape, unsa pa ang mga nangabasa din ha, nga pwedeng ibulad para maoga sa nina, ala, paningkamutan or nindot kay pamulad ron kay ugag yun kaayo mga kaigsuonan. Okay, so nini mga orasa, siyempre, di po na ito kalimtan ang ato mga staff din eh. Kauban na ito karun sa katropa nga Geoffrey Parinio, si ato ang kauban karon. Huwag bago pa lang ni Biagid ang ato ang, ano, ang ato ang station manager, Sir Jasper Maguncia. Huwag siyempre, ang ato ang sponsor o nagpaluyo sa ato ang programa mga kaigsoonan. Ato nga ipabot ang ato ang mga Thanksgiving, labi na gid sa CEO Doc Remelito Oy, and then Madam Olivine Oy sa East to Health Group of Company nga mooy nagahatag kanato og kahigayonan nga maka-live ta on air gamit ini nga mga maong istasyon. Og ato nga gipanghinaot mga kaigsoonan uban sa tabang Ginoo nga pinaagi niini nga programa ha, ang tingog sa reformasyon matag gabi eh, makahatag kaninyo og bisag gamay lang pagpahinumdom sa ato ang panahon karon kung unsao nato nga ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang mga pangunahuna, ang ato ang mga panlantaw sa ato ang kinabuhi, labi na gyud sa ato ang espiritual nga kahimtang mga kaigsunan, ato nga mapukaw, ato nga matagaan o bisag jutay lang kayo nga pagtagad, grabe, no? Gamay lang ni nga minuto ang ato ang gipangayat mga kaigsunan. Ala, mag-uban ta ni mga orasa, ato ni nga igahin ni mga takna alang sa paghatag o dungog o himaya nga ito sa ato ang labong makagagaho mga kaigsunan. Atong tanggalon, atong kuhaon ang division or babag nga nakaali, talik kanimo, kanatong tanan ni Gala, dili ta mahimong magpili or atong himoon nga no discrimination mga kaigsunan. Ato ani, pagpadasig kanimo, kanatong tanan, nga atong hugton pag-ayo ang ato ang relasyon tali kanato og sa ato ang Ginoo og mengon usab nato ag ngadto sa ato ang isig katao mga kaigsoonan. Now ato pod nga itimbaya, no, Sir Joff, atong itimbaya ang ato ang mentor, ang ato ang trainer mga kaigsoonan, adlaw niya nga natawhan karon atong itimbaya si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan. No, iyahang birthday karon. Niya buraga imbitado ra ba tanan nga tibuok lumulupyo na sa May Sunrise Village. Balihog na ko Sir Jop at makita iyahang naong. No? Si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan, adlaw niyang natauhan karon. Buraga bata-bata pa siya ani pero buraga mo po niyang iyahag yung kwan. Baby face yun. No? Kanimo, Doc Geoffrey Lagit, happy birthday sa imo ha. Wish you good health. Happy lang always. Dunay mga trials, mga pagsulay nga moabot si mga kinabuhi atong
gipanginaot nga to sa tuang labaw makagahom nga tagaan kaniya og igo nga katakos sa pag-survive sa mga pagsulay nga muabot sa imuha nga kinabuhi. Happy lang ta karon tungod kay birthday nimo sa mga nakaila. Imbitado ra bado kuno tanan dito ta karon magkita sa may Mapina Crossing sa iyaha mismo nga clinic. Mga kaigsoonan, murag ipasira siguro ang isa kadalan ani no. Na? Muna nga, once again, happy birthday Dr. Geoffrey Lagit, mga kaigsoonan. Okay, so balik ta sa ato ang ilisgutanan ini mga takna, but before that gusto ko nga ato ning sugdan ang ato ang paghisgutan ini mga orasa pinaagi sa usaka pag-ampo. Napiton ko kamo mga kaigsoonan, mag-uban ta, atong ipaabot ang ato mga pagpangamoyo, pagpasalamat ng ato sa ato ang labaw makagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta, dalay gon og silimbaho na mong Diyos, tagiyaw tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi, Ginoon ini mga orasa, kami nagadool nganha kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imuhang grasya o gugma nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga bisan dili kami takos sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo, ikaw gyapon nagpakita sa imong kaluoy nga hikanamo, sa imong gugma nga hikanamo. Imo kami nga gisuportahan, gihatagan mo kami sa matag-usa namo ka mga pinanginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhan ng butang. Inaot Ginoo nga nini mga orasa kauban namo ang mga nagapaminaw karon. Ikaw unta magagamit nini nga mao nga programa makahimo sa pag-agda sa mga nagapaminaw labi na gyud ni atong nawad-an sa pagtuo pagsalig nganha kanimo. Inaot nga ikaw magadasig ngadto kanila labi na gyud sa dunay mga balatian magaayo kanila aron sila magabalik sa paghimaya nganha kanimo. Ikaw unta magabless nini nga mao nga estasyon sa mga staff, CEO, technician, managers nga makabaton sila kapiskay kabasod sila panglawas material nga ilang gikinahanglan sa paggamit sa pagserbisyo nganha kanimo maingon usab sa mga tao. Sa ilo kami sa mga sala og kining tanan mga ginapangayo diyan gisalig pinagi lamang sa ngalan gihom ligning Jesus nga amo manuluwas. Amen. Okay, so maayong gabi di sa ato ang higala no dinha sa may Marilog. Sabi na gyud kang amigo doon na dudong amigo ang gabi sa imo din na son sa to ang mga kaila nga naga paminaw karon mga kaigsoonan. Okay, so before tamo hisgot sa to ang topiko nini nga takna as kagabion, milaw na kita og usa ka minsay sa awit nag-awit nga naguluhan, ikaw ang kusog.

Alright, praise the Lord. Hallelujah mga kaigsunan. Indot kaya nga minsay sa awit, no? Okay, by Nika. Indot kayo tungod kay nagpataw, nagpakita kini alang ka na to mga kaigsunan nga wala tila eh nga kusog nga kakuhaan kung magisgot tao ga power mga kaigsunan, magisgot tao ka ng tao naglakas bitaw, no? Kanang watay kakuhaan o inspirasyon, kuhaan na to o kadasig nga madasig kang tanan para sa paggimaya ngadto sa Ginoo, pagserbisyo sa tuang isigkatao, no? Muna ingon nga unsa man kalayo ang langit, gugma mo naa sa tanan. Muna nga we are very thankful mga kaigsunan, dako ta tuwa nga dapat mahimo tang mapasalamaton kaayo pag dako ngadto sa tuang nga labaw makagahom, labi na gyud sa iyang dakong gugma kanimo. No, dakong gugma kanatong tanan na mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa atong hisgutan mga kaigsunan orang uluhan o topiko sa tuang pag-hisgutan nini mga takna is the importance of prophets and the prophetess. So duha. Duha ka punto ang ato ang itakil karon. Unsay roles or roles? Unsay role di ay? Sa Bisaya pa, unsay papel nining duha ka klase sa mga persona na nagisgot siya mga prophets. So either lalaki or babae, no? Lalaki prophet and then prophetess kung babae. Now, sa ato ang pag-iskut-iskut mga kaigsunan, open ni ang ato ang discussion karon. Pwede mo nga mupadala sa inyong mga komento kung unsay inyong ikasulti mahitungod sa ato ang topic nga gidiskasan karon. Labi na yun sa ato mga lechoner ha o sa mga nagasubaybay, atong isgutan karon is unsa ka importante ang papel sa usa ka propeta nganha sa usa ka nasod or sa usa ka iglesia mga kaigsuunan, no? Or sa usa ka grupo unsay iyang papel, unsay iyang kanang katungdanan, pwede na bang wala na sa ato nga panahon karon or nagpabilin pa ba hangtod sa ato nga panahon karon, no? For your information mga kaigsuunan, labi na gyud sa mga Sabbath keepers. Pamingo si Hiskota og Sabbath keepers, daghan ni sila. Or daghanta na lang, no? Dili na to igawas ang atong kaugalingon, daghanta, no? Daghanta nga gitawag na to og mga Sabbath keeper. No? May gabi kang Brother Charlito Bungkak kung sa tanan nga naminaw, God bless you daw, no? God bless you sa imo. Naabak ka karon sa Bukidnon, Brother Charlito? Na comment daw din abi kung naabak ka karon sa Bukidnon. Okay. Balik ta mga kaigsunan, unsa ka unsa yung papel nganong gibutang siya sa Ginoo dinha, no? Unsay iyang katungdanan, unsay iyang gamit, unsay iyang purpose o nagtuo ta mga kaigsunan nganong gusto na kuning itakil karon especially sa mga Sabbath keeper, no? Ako nang gikaingon daan kay ganina, dili lang kay isa, dili lang kay duha kun tulo kun dili daghan ni sila, no? Labi na gyud sa ato ang mga Sabbath keeper nga nagpuyo karon din sa May Maramag. Shout out din ha sa ato ang igsoon, Brother Rene Tadli Bakoli na sa May Maramag. May gabi sa inyo ang tanan din ha, kauban si mong kapikas kinabuhi, no? Silang Walter, mga anak ni mo din ha, may gabi. Karon atong itry o discuss mga kaigsuonan, bisag mga mubo lang kayo ng mga teksto atong tagod-tagoron tani pag-ayo para makuha na to ang punto nga ato ang kinahalan masabtan. Kanya, ikaw na ang magtimbang-timbang kung mutuo ba ta or dili or ato bang ang tunan pag-ayo
deep pagyod, no, deeper ato pagyod nga palawman pag-ayaw ang ato ang pagatunan para makuha nato kung unsa gyud ang papel katuyuan sa usa ka propeta nganha sa usa ka iglesia, no. Labi na gyud sa to ang mga kaigsoonan nga mga Seventh-day Adventist and Seventh-day Adventist Reform Movement and also the other Seventh-day Adventist nga mga denomination, no, nga separate pod sa mainstream. Nga ato na sila mga higala, ato na mga giisip na to na sila gihapon nga mga co-workers, no, mga kaubanan gihapon. Managkalahi ang ato ang sistema barog. Pero ato ning hisgutan mga kaigsunan, Biblia ang ato ang tamdan para ikaw na ay mag-igo, no, ikaw na ay mag-balansi kung mutuo ba ta or dili. Now, karon mga kaigsuonan, ato nga hinumduman kay sa karaang nga panahon, kung muagto ta sa niagi, no, kung ang katong itry o toke ang history, no, ang kasaysayan, kung giunsa pagdala sa Ginoo ang iyahang katawhan, giunsa niya pagbadlong, giunsa niya pagtudlo, giunsa niya paggiya, giunsa niya pagluwas, no? Atong itry mga kaigsunan o locate labi na gyud nga sa mga bersikulo sa balaang kasulatan kung sa unang panahon nag-exist ba siya or wala, no? Or ang pamaagi sa Ginoo kung mohatag siya og pagmaymay, pagbadlong, pagmatuto sa iyang katawhan, personally siya mismo ang muhimo ni ana, no? Or gipaagi ba niya og mouthpiece, no? Gipaagi ba niya og kanang spokesperson, no? Not totally nga in person nga si ang Ginoo gyud moy muna og gikan sa langit musulti sa ana nga katawhan nga oh nasuko na ko sa inyo ha or nalipay ko sa inyo nga gibuhat. Or dito ta mo dalon, likay mo ani nga dalan, ingna na nga mga punto nga gusto na ko nga ato nga makuha mga kaigsoonan. Sundi ko niyo igala igsoon, no? Karon muagto ta sa karaan nga panahon. Kung sa unsa or unsa ang ilang mga pamaagi kung dunas lay gusto nga ipaabot or dunas lay gusto nga ipangutanan ngadto sa Ginoo, no? Unsa ang ilahang himoon. Now, kung doon lang may Biblia din ha, mga kaigsoonan, laoban ko ninyo, ablihin na inyo mga Biblia, makita ninyo na sa 1 Samuel chapter 9. Verse 9, no? Katrupang Job, muna ang ato ang unang verse karon. First verse nga ito ang ihatag, makita kini siya sa 1 Samuel chapter 9 verse 9, no, mga kaigsoonan, gusto ta mong imbitahon ini mga orasa og do na may mga Biblia din ha, pwede ninyo na nga ablihan ang inyo nga mga Biblia or kung wala manggaling sundi lang ko ninyo mga kaigsoonan, i-take note ni, no? Write it down mga kaigsoonan, ang 1 Samuel chapter 9 verse 9 mga kaigsoonan, ang bersikulo nag-ingon, sa unang panahon sa Israel, sige ingon daw. Sa unang panahon, no? Or sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, no? Sa ingon niini magasulti or magasulti siya o marika og mangadto kita sa magtatan-aw kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Okay, gusto na kong balikon ang ato ang gibasa mga kaigsoonan para ato gyud nga maklaro og ato nga masundan. Ato lang ning pailuban gamay mga kaigsoonan. Sa una ding panahon kung doon na dahil sila'y gusto nga ipaabot sa Ginoo, doon na sila'y gusto nga ikonfirma or ikonsulta ba nga to sa Ginoo, sumala pa sa sulat. It was recorded mga kaigsoonan in 1 Samuel chapter 9 verse 9
No? Nga sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo moadto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon niini magasulti siya, umari ka og moadto kita sa magtatan-aw. Kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Gitawag sa unang panahon usa ka magtatan-aw. Sa English version na mga kaigsoon, ang gitawag na sa overseer. No? Nganong ato ning gitry o tick up karon, labi na gyud sa ato ang mga kaubanan, mga higala, ng mga Sabbath keeper, labi na gyud sa mga Adventist karon nga nagtuo pa nga dunay giila na to nga propeta or manalagna in this present period of time karon nga nag-exist. No? Labi na gyud ato ang gituohan ang ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White nga naggiisip na to nga moy ato ang presente nga propeta karon, no, sa mga Adventist people. Sa to mga kahigalaan nga mga Catholic or sa mga Sunday keepers, siguro di mo sundi lang yung ninyo mga kaigsuonan nya kun do na may mga gusto nga ipaabot sa to ang kanang gi-discuss karon, pwede pud mo nga mohatag sa inyohang mga komento, sa inyohang mga opinion mga kaigsunan. May gabi kang si Sir Brother Eric Parinyo. May gabi brother, may gabi po si Mualin ha. Now, atong gitry og discuss karon ang function. No? Ang iyahang function, ang iyahang trabaho, ang iyahang buhat, no? Ang iyahang unsa ang iyahang gitawag na to og kanang trabaho gikan sa Ginoo or unsa trabaho niya alang sa iglesia day, I mean, no? Kay sumala pa din he ang manalagna day kani adto o manalagna karon nga giisip kanila kanito nga magtatan-aw, no? Gitawag na sa Ginoo din he og overseer, yeah, magtatan-aw mga kaigsoonan. Ang iyang function day is kung dunay tuyo ang mga tao ngadto sa Ginoo, asas lamo dool. Ligtos lamo dool sa manalagna, no? Sa panahon kaniadto kang Moses, siya may gitawag na tuga propeta. Panahon kang Noe, no? Panahon kang Elijah. Mga succeeding mga prophets na mga kaigsuonan. Once nga ang tao dunay gusto nga ipangutana sa Ginoo, dunay gusto nga ipaabot ngadto sa Ginoo, dili na sila direct nga musulti, no, ngadto sa Ginoo mismo, kundili iagi na nila og propeta. Mao na ang usa sa mga important function sa usa ka prophets mga kaigsoonan. Nganong ako ning gitry og discuss ni Taknas kagabion para pagkuha og atensyon sa to ang mga kaigsunan ng mga Adventist also ng mga Sabbath keepers na nakulangan or kulang ang pagtuo nga to sa propeta nga ato ang giisip karon nga manalagna sa to ang presente nga panahon karon, no? Dili lang kay walay pagtuo kundili walay pagsalig, no? Og niya gi-disregard ang iya nga mga writings mga kaigsunan. Dili lang kay gi-disregard kundili gi dunay mga misconception, misunderstanding, no? And then dunay mga misinterpretation mga kaigsunan nga mulid into misapplication. O kanang tanan, pwede nga mahimong ma problema ang ato ang panlantaw, labi na gyud sa ito ang spiritual nga bahin sa ato ang kinabuhi. Labi na gyud sa pagpalig-on sa ato ang pagtuo sa labi na gyud sa ato mga prinsipyo, doktrina as an Adventist, no? Karon, balik ta mga kaigsoonan. Sa unang panahon lagi, ang pamaagi nila kani adto is dunas lay pangutana, mudoos lang ato sa usa ka magtatan-aw nga sa atong panahon karon gitawag na siya og manalagna, no? Ang manalagna mga kaigsunan bura na siya og spokesperson, bura na siya og mouthpiece nga sa Ginoo nga kung dunay gusto nga ipaabot ang Ginoo nga to sa iyang nga katawhan, siya moy instrumento or ahensya nga gamiton sa Ginoo para ipaabot niya
ang gustong ipaabot sa Ginoo ngadto sa iyaha nga katawhan. No? Burag drought channel ba? Burag bitog sa tuwa nga panahon karon no sa Christian era o sa Christian period of time. Kung muampo ka, dili biya ka direct, no? Dili biya ka ang iagi biya na nimo ngadto sa dalan, no? Ngadto kang Kristo, imo nang iagi ngadto sa iyaha. Muna ingon ni Ginoong Jesucristo nga mangayo ka bisan unsa pinaagi sa kuang ngalan nya kung magampo ka mabito nga sa to ang mga pagampo ako ning gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. So buti pasabot ang imuhang gitawag nato og mga pangamuyo, mga pagpasalamat imo nang gipaabot sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Same gihapon unsa ang ato ang mga hangyo, unsa ato mga reklamo, unsa ato mga pangamuyo ngadto sa Ginoo? Sa ila kaniadto, ilang nang gipaagi sa manalagna. Di man gud sila kako. Naka-remember mo mga kaigsoonan, labi na gud sa ato ang mga Bible scholar, no? Sa panahon nga makigatubag na unta ang katawong Israel ngadto sa Ginoo, makigistorya. Ingon sa di mi kalahutay, di mi kaako sa pagsulti. No, ikaw lang Moses nga makigsulti para sa mua. So, buot ipasabot mga kaigsunan, dili gyud or gitawag tog indirect, no, nga gamit pa ang Ginoog ahinsya, gamit pa ang Ginoog kanang manalagna para nga mupaabot sa iyang mga pagbadlong, mga talambagon. Og ayaw gud na og ismula mga kaigsunan in regard o in terms of the prophets, no? Okay, pag magiskot ta og prophets mga kaigsunan, ang pulong nga gidala is dili gid na siya iya, no? Dili na siya iya, no? Gikan gid na mismo sa Ginoo nga gipaagi lang sa iyaha. Bantayan nato mga kaigsunan, sumala pa sa Panultihon chapter 29 verse 18. Din walay pananawon ang katawhan nagasalikway sa pagpugong. Apan kantong nagabantay sa kasuguan, malipayon siya. Kung wala gani mga vision mga kaigsoon, kay maoro ba na ang usa sa mga function? Tawag siya mata. No? Mata sa iglesia. Kung ang usa ka iglesia walay mata, kanang iglesia buta na siya. Muna nga, we must be careful, no? Be wise sa ato ang mga decision nga ginahimo, labi na yun kung motry ta og neglect sa pagsunod sa iyang mga council, kay giisip na sa uban nga council lang, giisip na sa uban nga tambag lang. We need to be wise nga mo follow sa kung unsa ang iyang mga instruction mga kaigsunan, kay let us remember nga kana siya nga mga words nga iyang gisulat, no, sa iyang mga kamot. Dili na iya nga kaugalingon, kundili mo na mga gitawag na to og guided, mga tao nga guided, no, by the Holy Spirit. Labi na gyud kung imong basahon ang Book of Peter, libro ni Pedro mga kaigsoonan, Second Peter chapter 1 verse 20 up to 21. No, sang himbaluan kini una sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay, kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabuton sa tao, kundili ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Inana ka sagrado kining buluhat mga kaigsunan, dili ni siya ingon nga ordinary nga mga people lang nga nagsulat aning Biblia, nagsulat sa spirit of prophecy, no, nagsulat sa mga tagna, no, nagsulat sa mga kasaysayan, kundili sumala pa sa 2 Pedro chapter 1 verse 21. Unsang klase sa matang sa mga tao ni sila? Mga tao ni sila o mga balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Sabot pa sabot mga kaigsunan, dili ilang kaugalingon nga mga pulong ang ilang ipangsulat, dili mga kaugalingong pulong ang ilang ginasulti nga migula sila mga baba, kundili they are guided by the Holy Spirit. Take note, dili ni mga ordinary nga mga tao, sama nato.
gitawag ni silag mga balaang tao sa Dios. Dili mapunta makaingon nga ingon na sila ka perfect, pero remember they are chosen. Ng mga pinili ni sila mga kaigsunan mo na nga i-try na to og analyze before ta mo declare og usa ka mga statement nga oy dili na mo na kinahanglan, wala na mo na gikinahanglan sa tuwa nga mga panahon karon. No, ang tuwa karon is dito lang kita sa Biblia, na Bible and Bible alone. Wala mo gitay problema na mga kaigsunan, but let, no, we must not forget nga ang Ginoo usab dunay siya'y gigamit ng mga tao, ng mga balaang tao, mga manalagna nga gigamit niya para sa pagtudlo, pagbansay, no, pagbadlong sa iyahang katawan, no. O makaingon ko tala binagid sa ato ang mga kauban ng mga Adventist na we are blessed mga kaigsunan tungod kay do natay guide, do natay timon sa ato ang pagtuo. No, dili ta ingon nga nagtuo ta sa ato ang kaugalingon nga natun-an, nagtuo ta o naggitugkad ato atong kaugalingon nga pagsabot, kun dili naa tay giya guided by the Holy Spirit, inspired by the Holy Spirit nga gisulat sa balaang kasulatan, Spirit of Prophecy nga may ato ang gigamit karon ingon nga tamdanan, standarte sa ato ang pagtuo mga kaigsoonan. No, muna nga, ang balang kasulatan nagpaabot sa ito, nagpahinomdom nga walay tagna, no? Nga may abot, pinasikad sa kaugalingong pagsaysay. Kaya walay tagna nga may abot, pinagi sa kabuton sa tao, kundili ang mga balaang tao sa Dios mingsulti, sadyang gidala sila sa balaan nga o sa Espiritu Santo. Dili ta mingon nga, burag himuon lang na ito nga ordinary lang ang ihanga pulong. Himo na itong tambag lang, himo na itong council lang, no? Bantay mga kaigsunan. Kay sumala pa sa Proverbs, no? Sa ingon, ang Ginoo mismo nagingon nga, kay waman mo na minaw sa kong pangatambag, no? Sa diyang gitoyad na kong kamot, walay isa sa inyo ha nga mitubag. Sa diyang nitawag ko, why mitubag? Ni akaron, panahon sa inyong kagulanan, panahon sa inyong kalisang mukatawa lang ang Ginoo. Yaon sa lang to siya, tambag lang to, simple counsel lang to siya. But remember, if you miss this counsel, malampasan, or gitawag na to, og kanang mabypass na nimo ni, dili nimo paminawon, dili nimo tuuhan, imo pag yung isalikway, makigdebate pag yun. Doon na tayo gitawag na to, og mga consequence, mga kaigsunan. Dili ni siya pagpanghadlok, mga kaigsunan, kundi pagpahinomdom ka na to, nga ang Ginoo nga nag-try o convince sa tuwa nga we must be an obedient Christian. Matinumanon, no? Matinuohon, binagi sa kusog nga tumakwagi kan sa Ginoo, ato nga gisunod ang iyang mga pulong o take note ha, dili, wala ito nagsunod ani para maluwas ta, kundili atong gisunod tungod kay nagtuo ta nga ang nagsugo sa tuwa angeng tuuhan, angeng sundon, angeng tumanon, no, mga kaigsunan. Now karon atong dungagan ni siya kay ato namang nakuha nga pamaagi day kaniadto kung muduos lang atos Ginoo, moagi sila og manalagna, moagi sila og propita. Bantay na to mga kaigsunan, no, ang Amos 3:7. Ingon din he, sa pagkamatod ang Ginoong Jehovah, dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Okay, so other verse na po nga ato nga gi-add karon, i-take note na niya mga kaigsunan niya. Human sa ito ang program, i-try ni siya o review para nga dili lang kay ako lang nagsulti or ako lang nagtumutumo din eh, kung dili kamo po mismo makatugkad kung unsa gyud ang right, no, nga pagsabot aning text mga kaigsunan, no. Sa niaging panahon unsa gingon sa Amos 3:7, ang Ginoo daw dili magbuhat og bisag unsa
gawas kon ang iyang mga tinago no iya kining ipadayag pinaagi sa iyang mga alagad. Kinsa? No other than the prophets. No, mga manalagna, mga kaig. So namo na nga sa ato ah, sa ato ang presente nga panahon, wala man takapas kang Elias, kang Noe, kang Moses, no, kang Isaiah, kang Zakaria, kang Ezekiel, wala ta nakaapas sa ilaha mga kaigsunan. But sa ato ang panahon karon, gikan sa apostolic no, dispensation mga kaigsunan, sa panahon sa mga apostoles, down sa ato ang panahon karon, mismo ang Ginoo, naghimo siya og sistema, hanay, programa, og siya mismo ang naghimo ani nga order mga kaigsunan. Kung basahon nimo ang sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 11 hangtod na sa 13 mga kaigsunan, akong usbon ha, Ephesians chapter 4 verses 11, 12 and 13. Sa Christian era, sa panahon nga naapa si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, siya mismo ang naghimo ani nga hanay order, no? Sa iglesia nga iyaha nga gitukod mga kaigsunan, mao ni ang order, no? Mao ni ang mga kung sa tuwa pa mao ni ang set of officers, mga ilang function, ang ilang buluhaton, ang ilang mga every duties and responsibility sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Nya dinhi pod gisaysay kung unsa ang mga katuyuan, unsay rason o ginungdan nganong gihimo ni sa Ginoo. Okay, magsugod ta o mag-start tag basa mga kaigsunan sa verse 11. No? Usbon ako, paklia ang inyong Biblia, Ephesians chapter 4 verse 11. Mag-start ta sa 11, 12, dayon 13. Okay. Ang pulong nag-ingon, o gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostolis. Take note ha, mga apostolis, not only one, not singular but plural, mga apostolis. Second is og ang uban mga manalagna, again not singular but plural, mga manalagna. No, bantay na to ni mga kaigsunan, kay pwedeng nasa inyo ang simbahan ni nay mo kauban ni na nga hilig mo tagna no ni mga magdadamgo dunay mananagna na bantay-bantay gyud mo sa inyo mga gipangsipitan din na kay makayusig matapad ninyo ni masig matagnaan ang inyong mga gipangsipit-sipitan yung mga gipang tago-taguan. Take note mga kaigsunan, ang manalagna is second to the first. Mo ganinos, ikaduha sa una, no? But pasabot ba, ikaduha siya sunod sa apostolis. No, kung sa ranking, nasa sa ikaduha. Una apostolis, ang sunod mga manalagna, niya ang uban mga evangelista, o muna nga sa itong iglesia, sa itong grupo na yung mga evangelista, ang uban mga pastor o ang uban mga magtutudlo. So napo tayo mga pastor and then doon natin yung mga magtutudlo, labi na yun sa ito ang every sabat, no? Ito ang sabat school lesson, doon natin teacher, no? And inumdumi mga kaigsunan ha, ito ang gipang hisgutan karon. Moni ang itog-tog order, sistema nga si Ginoong Jesucristo mismo ang nag-set up. Balik ko na ko ha, paradigma to blimtan, apostolis, mga manalagna, mga evangelista, ang uban, mga pastor, magtutudlo. Lima. Sa dusi mga kaigsunan, din higi saysay kung unsa ang iyang katuyuan, unsa ang ilhang objective, si purpose ni nila. Sige, ngayon din, sa 12, alang sa paghingpit sa mga balaan. Unsa na kung may purpose sa mga manalag na apostolis, evangelista, magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo, hangtod, verse 13, hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pagila sa anak sa Dios ngadto sa pagkahamtong nga tao ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. So mga kaigsunan, klaro og tataw kaayo
ang balaang kasulatan nagsaysay, nagsulti sa tua nga sige nung Jesucristo mismo naghimo siya og organized body. Ang purpose alang daw kuno sa paghingpit sa mga balaan. Ang purpose alang daw sa buhat sa ministeryo. Ang purpose alang daw sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Unya ang pinaka tumong pagyon hangtod daw nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo. There are pastors, apostles, prophets, evangelists, teachers. Unsa daw kuno ilang purpose? Dili na sila mag-divide ang ilang mga pagtulod-an. Wala na nag-cross-cross ang ilang mga doktrina, mga prinsipyo nga gitudlo, mga prinsipyo nga gituohan. Kung dili, nagka-unite na sila, nagka-hiusa na sila. No? Kaya ang purpose na ni Ana, nga nung gihimo na sa Ginoo para daw kuno sa pagkadangat kitang tanan sa pag-iusa sa ato ang pagtuo. Lisod po kayo, nag-uban ta niya, lay-lahe ta og tinuohan. Lisod po kayo, nag-uban ta, pero lay-lahe ta og prinsipyo, gibarogan, doktrina, nga gituohan. No? Muna nga, ang purpose ani, nga itong gisgutan ka ron ni Taknas kagabi, ang maragdin igin na ito ni Mahuman, no? Kaya nga ito ang oras, medyo pas-pas po nga mituyok. Pero sige lang, ito lang ngay padayon, ogma. At importante ni Taknas kagabi yun mga kaigsunan, pasiunan ni, sa mga pipila ka mga topiko nga ito nga hisgutan pohon, tungod kay atong i-prepare daan ang ito mga unahuna, nga no nga, ang mga Adventist people, not only the Seventh-day Adventist and also the Seventh-day Adventist Reform Movement, doon ay mga other pod nga mga Adventist nga wala na sakop nini nga mga dagko nga mga grupo nga nagtuo kang Sister Ellen G. White nga mo'y propeta katapusang manalagna sa ato ang panahon karon. No? Kita na mga kaigsunan kasi nabota na. Katong mga dili mo to ay kami lang sa itong mag itay lang sa pulog pamalandong, no? Na ato ani is atong gitry og latag karon nga doon na detay gituuhan unsa mga pipila ka mga panahon og adlaw gikan karon atong itakil unsa ang iyang mga sulat, unsa ang mga doktrina nga iyang gitudlo, unsa ang iyang mga prinsipyo nga angay natong tamdan sa ato nga panahon karon. Kana mga kaigsunan, atangin na ninyo kay para ato na nga i-discuss mga pipila ka mga adlaw gikan karon. Kaya nga to ang oras alas 6:57 narabay musudot na ninyo programa karon mga kaigsunan. Hinaot sa ato ang pagtuon. Dano mo'y ideya? Sunod kita na to mga kaigsunan. Ako nga lauman ang inyong mga komento, ang inyong mga tampo. May tungod sa ato ang giskutan. Open ta nga kaigsunan sa ito ang gisgutan karon para nga mabalance-balance na to kung nag-exist pa ba or wala na. No? Mga kaigsunan, walang yung igong ato nga panahon. Ako nagpasalamat nga na kaninyo, labinigid sa inyo ang time nga at ito nga panikauban ni ining mga orasa. Salamat kayo sa inyo ang panahon mga kaigsunan. O before ta hingpit nga magbulag-bulag din ni mga orasa, hala, ato ning taposon ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nga na ikaw sa kita saan sa mga langit, Ginoo. Subli kami nga nagadool nga na kanimo. Mapasalamaton, labinagit sa panahon ngayong gihatag ka na mo. Salamat sa kusog o kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. O ginaot nga ikaw ang magagiya, magaproteksyon ka namo samtang kami magapamauli, samtang sa tagsa ka mga Pinoyanan, nga malikay maluwas kami sa mga disgrasya katalagman. Kining tanan mo ginapangayo, ginatugyan, ginaumang madawat, pinagis ang ngalan gahom ni Jesus nga mo maluwas. Amen. Okay, mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit nga na kaninyo apan na kanunay ta nagadapit sa pagsubaybay sa ito ang programang ang tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga taknag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: palit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: X FM.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sandown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sandown Plus Coffee Mix ka mo.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka plo di nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Pasakita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold, tulo ka capsules o sa kadla. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold, kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Nilagyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Bisot pati si papa.
9: Bisot pag yun yung taon.
8: Dagawa, papa eh.
9: Ma, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
10: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
11: Exciting!

0: Mix FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
7: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
8: Ako si Liki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up, nawala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
10: Alangan, super engine ko ni.
9: Uba? Ipa-check up na ha?
10: Ha? Gano'n man?
9: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Kalahian?
7: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
6: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
7: Oo.
6: Pero kanang supper,
7: sige, unsa man na?
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
7: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Sa Clarence, Ana. 90.

0: Tihit ng tanha. Gwapo mo itong tingog ganyan na kanisabay. Sayang. Ano na lang perminti atong buhaton para dili kayo halata ato ang tingog. Masabay masabay ta permanente sa ilahang kuan, sa ilang kanta.
1: Bakit kaya, te?
0: Hindi lang, good. Panagsara kita mag-ingo na, no? Hi, baby! May gabi, diha sa imuha. Kumusta man ikaw karong gabi una? Gipanugnaw baka, giigang baka. Maskin unsa man ang imong gibati karong gabi una, welcome ka po sa tuang programa for tonight. Yeah! Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella para po sa putahe sa gabi inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Live po sa inyong madungog karon sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita o sabi niyo sa Facebook Live ang atuang wow! Itong kaanyag. Naman, siyempre naman. Naakita ka ron sa itong official Facebook pages. Baliw ko search po XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, live usap kita sa mga official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Labi ato ni silipo na itong naunsa man ito ang live sa Pikas nga. Mara nagkasalimu ang man ni oy. Ah, nara. Kailangan din siya isibog. Dobby, kadali lang kayo ha. Kung saan man nato ni. Ah, ini. Ah, sige now, I know. Okay. Ini ni. Okay na. Aba. Ah, karinig ako ng mga hangin. Kasi mga inaan yung mga hangin, madungog banggit kay na ako. Huwag na yun kapang hadlok. Hapit na rin ba ang November, B? No? Nagparamdam na po itong mga oh, mga wala nagparamdam sa iyo sa una. Mingon din na silang gimingaw, mangkunibo. Ay, once again, ha? Welcome po sa ito ang programa for tonight. At ang ininyo niya to, doon na ito ang putahe confession. O sa kabibi na ito ang nisalig sa iyang programa. Dali sa programa problema. Dali sa ito ang programa. And of course, niya taod-taod ato o sa ibang hatag sa inyo, ha? Ang ito ang papremyo sa putahing eggs, crumbled egg. 370 pesos na po ang ito ang jackpot price for tonight. Hatag ka na ito po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Ang programang putahe sa gabi, hatag usab ka na ito o pinanguluhan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially po sa kapag istoryahan na ito ang pampaligon sa ito ang immune system, we have Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kaya na siya para sa imuha aron muligon ang imuhang immune system. Malabanan nimo ang mga sakit-sakit na dala sa pangit nga panahon. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. I do it. Yeah! Ito ka lagi mong kakalay rong Cinderella. Unsa daw? Unsa man? Unforgettable experience nimo sa imong first date.

0: Ay. Katong first date ninyo, unsa man ang inyong mga gipang, unsa may mga experiences ninyo? Ooh. Ay, dili, oy, so, sayo ra po kayo ng mga ingon ana, good oy. Oh, first date pa lang gani, ayha pa lang gani, oh, magkita, mag-kiss me. Wala. Hoy, dili po, dili po. Grabe ka, excited po. Lahi lang po ng imo, baby Jow. Ay! Char. Lahi ra po na. Murag, lahira po ng imuha. Murag, recall na po na siya sa mga nakaraan. Char. Charot! Oy, atong isgutan ng inyohang first date ha. Sa inyong mga komento karong gabi una, live kita makita once again sa itong mga official Facebook pages. Pag-comment ro mo di ha, yun lang gumugaulaw. Pwede usap ka mga mag-text sa 0945-443-5869. Tugbalikon ha. 0945-443-5869. Hi, Kang Manny Ermita, watching from Pagadian. Love ya!
1: Thank you!
0: I love ya too! Uy, salamat kayo ha, Manny Ermita. Joseph Abrosaldo.
1: Thank you!
0: Thank you kaayo. Si Mami Josefina Tinambunan. Diha sa may Bugkaon, Lantapan. Mami Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Ana karon sa tuang paborito nga lugar ang Hong Kong. Sar. May gabi diha Mami, and I hope you're doing well. Kabalo kong busy kayo kami. Pero salamat kayo sa always nga paggahin sa imuhang oras. Sa kabisi nimo naagya pong kay oras nga mamino sa tuang programa. Palakpakan po si Mami Jacqueline Labis. Diha sa Hong Kong. Grabe gid kini si Mami, no? Kay hangtod gabi na lang, hala, nagkulik-kulik gihapon na siya sa kusina. Gimingaw ko nimo, baby. Ako ra isa, while your duty, Dris Dureco Compound, Bitanagan, Dahikan, Mati. Exciting. Ay!
2: Exciting!
0: Julito, dehado. Maing gabi po sa mga security guards nato, especially sa mga naka-duty karong gabi una. Oh, pampulaw. Panggabi ang inyohang mga shift. Dapat ikaw, Julito, nagainom ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pampabuhi na siya sa dugo, ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Tapos sa panahon na padulong na ka mag-duty, no, magpadulong na ka matulog, dili na siya nag-cause og insomnia. Oh! Balikan na to ang Sir BB question ha. Unsa daw ang imuhang mga unforgettable... Oh, wow. Makapronounce over. Unforgettable experience during your first date. Ambot lang po na niya kung manghod na si Aljane Adaya. Nag-date-date na ba ni? Efren Junior Santander.
1: Thank you!
0: May gabi di asay mo ha. Ang akong experience during my first date, ito nag-inter-inter pa ko anang inyong mga ginakagubdan di ha. O kato nag-inter-inter pa ko anang mga kilig-kilig moments nyo di. Wala na ko ka-experience man, ana. Ito nga mga panahon. Basta first date gali na mo, dili ko kabalo mo hungit. Murakog ka nang walay kamot. Charot! Maulaw ko muhingot. Maulaw ko muhungit kay feeling na ko, gatanaw siya sa ko head to foot. Ano ka experience siguro mo, ana, sa iyong first date, maulaw manggid mo. Diba? Maulaw manggid mo. Kay ako sa tinuulang maulaw gid ko. Diba, Monski, anin yun? Querpo all the way from Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi, Monski, and salamat sa iyong pag-share sa itong Facebook Live for tonight. Basta buutan na, hardworking kaayo para sa pamilya. Salamat, nag-amping po. Thank you, Mommy!
1: Thank you!
0: Laban ng kita as always. Bitaw, turbura na, bibi. Siyempre. Pero ayaw po ng first date. Maulaw po mo na. Magamit-gamit mo na ang turbo na unsa po mo. Julito? Si Julito, first date, turbo agad. Dapat sa, ano na, Julito, kanang after sinyong kasal. Pero bitaw, during sa kong first date, kuha mo na siya kanang, siyempre sa first date ninyo, maugin po na ang inyong first nakita, di ba? Maulaw ka mo hungit. maulaw ko muhungit kay feeling na ko every time na muhungit ko gatanaw siya sa ko gatutok siya sa ko ang naong o dili ko daw ka-relate si Monski da kibar Monski daw kibar di na ka-relate si Monski kay single magugyapon si Monski hangtod kay Rowan. Pero sa mga naka-relate na pwede mo nga mag-text, bibidya pa liwag ko pa hatod, special hatod sa cellphone. sa mga naka-relate na during your first date, ay dili ko ka, wala ko kabalo ha, kay lahi-lahi mag-uta ang personalidad, di ba?
2: Bibidya.
0: lahi-lahi tag personality. Ako mang good, nakasards. Nakasards. Ako mang good day, maulaw mang good go. Kaya nang, gusto maulaw, gago ay. No, sa first date na mo, kanang halos dili ko kaliho. Hi Cinderella, paki-shout out ko sa mga bus drivers diri sa Cebu. CI or C bus drivers. May gabi po sa may Cebu, shout out branch, Biyahe, IT Park. El Curso. Ay, may gabi po.
1: Thank you!
0: Si Bugs Respe sa mga bus drivers na ito nga. Ako bang inyo ang gihimong background karon sa inyong radyo? Maulong sa pangyay. Salamat sa inyong mga listeners diha. First date? First date. Mga unforgettable experience ninyo sa inyong first date. Kami manggot ang date. Sa first date mang gunamo manager. Kuan, na-remember na ako sa inyo tong Salaset eh. Nangagbay mang giday to si Yazudoy. Paspas kayo makaagbay murag. Wala man lay ka nang pwede mo agbay, wala go. Abot lang sa inyo. Basta ko sa first date na ako, pagkaon na mo, dili ko kakaon halos. Dili ko katulon sa kong ikaon. Maulaw ko mo inom og tubig. Maulaw ko mo ubo. Wala ko'y ubuan na nga. Siyempre, sa unang panahon pa mang giyod, nagagamit na gid ko og Santon Vitamin C pang paligon sa kong immune system. However, ang mga panahon na siyempre, di magin na maiwasan na mabilaukan ka. No? Di magin na siya maiwasan nga ka nang murag matukan ka. Ikaw daw ka og pulburon. First date na first. Nga anong pabita ni Ingo mang ka nga? Paborito ni mong pagkaon pulburon. Di pagkipasalubungan kag pulburon. Sa kasirok po ni Cinderella. Samtang ga-date sila, gakaon siya pulburon. Di detukan eh. Chak. Sarge! First date daw ninyo ni... reveal. Ang saan eh? Nga anong namin mga isda ni manager? Ha? Nagsugba mong isda? Kung sa may mga unforgettable experience niyo during sa inyohang first date. Uy, share na mo din ha, 0945-443-5869. Itong balikon ha, to ang number for tonight. Pwede mo mag-share din ha sa inyong mga experiences sa inyohang first date. Mga unforgettable experience. Oh. Ako na siyang giblock, Monski, sa mukan ko. Ayaw, basa ha. Ow. Yes, mommy. No problem. Ay, namali ko gwasa, sorry. Basta kaya, kung ganahan mga mag-share diha, 0945-443-5869. So, balikon once again, 0945-443-5869. O, sa mga mag-asawa din ha, ang inyong mga first date, unforgettable ba? Yes! Tanan-tanan-tanan, nakaagigitaan yung first date. Pero ang uban din ha, mga mag-asawa, naku, first night. Ano ba ang mga experiences ninyo sa inyong mga first night? Kinahanglan gid bi nga kapag ka first night, kung may first date po sa mga magjowa, may first night po sa mga mag-asawa. Kinahanglan sa first night sa mag-asawa, dili pwede nga imuhang ma-fail ang imuhang expectations. So, na yung mga expectations sa inyong mga partner sa inyo ha. Ilabi na sa mga kalalakihan, expected gid na siya nga dapat kusgan gid kas kagabion. Dili pwede nga mag-ano ka, magbalibad ka, dili pwede nga luya ka. Because ikaw ang sandigan. Ikaw po ang nagpapatayo ng haligi ng tahanan. Diba? Paano po tatayo ang haligi ng tahanan? Kung wala kay kusog. Diba? So kung wala kay kusog, kinahanglan niyo mo extra nga enerhiya, Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing ka sa imuhang partner. Bawal ang mubalibad. Kapag kakusog ang atong hisgutan, ayaw kalimot pagpalit sa mga pharmacies nationwide. Tag 85 pesos lang naman ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawa.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungod ako sa Turbo sa Exipin. Ipalit dayon ko. Bisan ta, kipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Hey, na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainy pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Butikan Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Tika Nationwide.
1: Tung, pagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, madawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na L.E. Leon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangustina at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa tong programa. Wow! Wait lang ha. Nadiyay na. Oh, medyo naano ta eh. Tingala ko din naman ako madungog akong tingo. No, nikalit lang to siya. Balik na sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And syempre po, ito ang programa gipaluyuhan sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po, Bibi, ikaw na ay problema sa imuang pamanit, ilabi na po pang kanang feeling ni mo kapanimaho na imuang ilok or imuang kalawasan. Importante gud nga maligo ka o nga malugod ka og tarong tapos ang sabon nga imuang gamiton, Santon Plus Herbal Soap. Aduna ka na siya antibacterial properties, makatabang ka na siya binga maalibyuhan, mawala ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Para gihapon sa inyong komento karong gabi una sa ito ang Sir BB question. Oh, unforgettable experience nimo sa imuhang first date. 0945-443-5869. Og pwede po kamo nga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live garon. Wait lang ha, unang sana ko yung mga texters na to kay Mang Lu na naman ni...
3: Mabito ka!
2: Wait lang ha. Hi, Vebs. Oh. Kumusta? Always ko namino sa putahe sa gabi. May gabi po. Kang nanay ka siya na Galve all the way from Panabo City.
4: Thank you,
2: Nay. Appreciate it so much, Nay. May gabi ni mo din ha, Cinderella. Okay ra ka diha. Mayo unta madugay. Unang buti mo eh. Buti mo, Arman. Good eves, Ma'am Cindy. Guaps, where ka nag-diss jockey now? Now lang ko naka-tune in balik sa imuhang program. Kisa man eh. Kisa man eh si Kuan. Si Texter 3410. Ah man, nalalabog ako sa mga sinasabi mo. Pwede lang kung mag-request og song ka ng smile. Sige, paningkamutan na to, ha? Taga-kabakungan, di ay ko. Sige, asan ang kabakungan? Wala ka balo, asan ang area, ha? O, butangin lang ninyo, o garang province, siyudad. Taga-asa, mag-gid mo. Dobby, what's the mag-gid ang inyong unforgettable experience during your first date? May gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
4: Thank you!
2: May gabi, idiha, si Toto Oval Dizon Escalada. May gabi, ibibi, from Ilaya daw, Capiz. Oy, may gabi po sa mga taga-Capiz.
4: Thank you!
2: Capiz is in Visayas, right? Tama ba ko? Well, dili ko familiar sa lugar, pero I know for sure it's Visayas. Kani, si Ate Mikay. Nagsalita na rin si Ate Mikay. May gabi, idiha, Ate Mikayla Almabis Romero.
4: Thank you!
2: All the way from Hong Kong as well. First date, I'm in high school with my neighbor. The guy I saw every day over my mom's bedroom window. Nanonood kami ng sine, Visconde Massacre. La? After we watched the movie, nakita kami ng mga tambay sa lugar namin. There, di na naging secret ang date without label. Oh my God! No? Nagsimula sa movie date. His scent was eternity for men. Di pala marunong maliga, but my focus was still to graduate valedictorian in high school. Kaya that was the first and last, and one day I saw him kissing with another woman in his bedroom. Aba! Nangati tuloy yung ilong ko. Huh? Which was overlooking on my mom's window. That was my first heartache. Ang sakit naman yan, oh. May gulay, parang babalik ang nakaraan ko sa mga kanta na to. Minsan lang ako may time. Natsambahan talaga. Oh, Ate Mikay.
4: Thank you
2: kayo, Ate Mikay. Kaya bibigay guwapa ka sa kuwa. Hilum Arman, be. Man. Hi, Ma'am Cindy. Pa-shoutout lang ko sa kuang Brad nga nag-ayo og speaker nga si Jomar. Si Jason Diaini from Cebu. Request lang ko og Himayang Nahunlak. Sige, butang na to. Palyo ko bibijay, butang ng himayang nahunlak. Wala man di ko'y ka ng kwadri, wala ko'y ka ng keyboard. Excited din ako talaga, Ate Mikay, na i-share ni manager yung first date nila ni Echo Lima. Pero parang nakalimutan ni natulog na yata. Hindi niya na na-share sa atin. Wait lang ha, gamitin ko na lang to. Himayang nahunlak. Sige, ko'y bahala sa imo ha. Ko'y bahala ni mo. Himayang, adili, nga naman eh. Himayang nahunlak. Pasipin niyang manluod na mo sa kuwa ba? Lain na ba kayo mo? Basta ka nang manluod. Kaya inyo din kung ka nang kuwan-kuwan nun. Inyo din kung sugo-sugoon. Gun sa gitnyong karuin. King kalagkuan. Daw na bilanggo ka na so sa kadamgo. Okay ra kaday? Okay ra. Si Randy Santisas, maayong gabi.
4: Thank you.
2: Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live o sa pag salamat po sa mga nag-share sa to ang live karong gabi una ha. Dinato ni Dugayon kay murag maghatag og pa-premium sa inyo ha. Ako sa ning pasudlon bi kay basig maglagot na pud ni ato ang pa-premium ni na pud man luod na pud ni. Ha? Go! Welcome sa putahing eggs crumbled eggs. Simple lang ginigin mo ang buhaton karong gabi una bi mo halanggang tagnaan ang mga naka-scrambled letters sa atong TV screens. TV screen. Para po sa mga naa sa Facebook Live, simple lang ginang inyong buhaton bi. Inyong halang dyan i-scrambled. Scrambled? Inyong halang tagnaan ang mga scrambled letters na naa sa inyong mga cellphone screen garong gabi una. Para po sa, dapat naka-follow, naka-like o naka-share ka ha. Kaya kung wala ka naka-follow, naka-like o naka-share, dili ka mo daog. Para po sa mga naa silang tagsatag sa ka mga panimalay, sa mga naa sa radyo karong gabi una, tagnai ang letters na naakaroon sa toang screen. We have 34 letters. 34 letters. Kamunay tagnaan, pag ikaw ang makatagnaan na, baby, jackpot price is 375 pesos for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pag international na gasolina, kanang international ang brand, mga lubricants, nga dili basta-basta ang pinga ng imuhang makina sa imong sakinan or sa imuhang motor, gamita po or dapat ikaw magpagasolina sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, kay daghang kita branches, pero kung dili ka sa bukid noon, nakita branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Atbang po sa Malaybalay, sa atbang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction ipakita ang imuhang Shell Asia app. Parang imo mga mataguan ng mga points or maipon ng mga points magamit nimo in the future pang grocery or pang pagasolina usab sa Shell. L. James Trazo.
4: Thank you.
2: Maing gabi ipo. Sa pangalan natin niya? Okay. Wow. Sige. L. James Trazo, maing gabi. Salamat kasi mong pag-share sa Facebook Live. Ay, wala di.
4: Highlight
2: is siya. Maing gabi, Idi, ha. Daw, B, yun pa namang oras, ha? Nasa akong saan silipon. Ay, nalampas naman tayo, eh. Wait lang, ha? Sige, sige. Kamu na ibahala, di. Kumanag na mo sa to ang live for tonight. Basta kayo mauna to siya, ha? Daw, B? Nalampas yung day ko, bibijaw. Ikaw na ibahala, bibijaw, ha? Alampas ko gamay, pasaluag yung go. Pero gituyon ako niya. Kadi-kadi gituyon ako na siya. Walang clue, Ate Mikay. Hindi ako magbibigay ng clue. Nakakahiya. Charot. Ayaw ko magbigay ng ate clue, Ate Mikay. Pero nandiyan na sa screen. Pwede niya nang i-scrambled yan. Sana may manalo na kasi 375 pesos ng jackpot price natin. No? Uy, B, atangin ninyo to. Todo nga to ang putahing egg, scrambled egg. At Tingin ninyo ato ang putahe confession o sa napod kabibi na ito ang magpagawas sa iyahang hinanakit. At tingin ninyo pag-plaster na mundaan diha, paglingkod na o itapad na ng imuhang imuhang bibidal diha. Bibidal! Tapos magtimpla na kasi ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato na pong pasulo lang ito ang Rated SPG nga programa. Ang Putahe Confession. O para sa mga gusto gihapon magpadala sa ilang istorya, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Inubanan gihapon sa inyo ang Disney Princess Hangtod alas 11. Karong gabi una, Cinderella gihapon para po sa Putahe sa Gabi live madungog sa Tibog XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
1: Intestingan ko, subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santong Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Santong Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasayquist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitagutan.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usap mo na.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-aw, imani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Optikan Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, usay na adik ko.
3: Ay, sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Gas Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamitin, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan.
6: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinawa! Ug kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sen?
5: Pwede.
4: Uy, wag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: personal love. Ayaw ba? Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kasakit. Yes! Sugot ka nga ikaw daw si Superman pero salain siya ni Uban. Okay na na. Sige, basag diin na naiyon, ana. Kung halimbawa nga gikasakit ka sa imong buot karon, ala, i-message ko ha. XFM Bukidnon ang atong official Facebook page. Pwede ka nga mag-message sa kuwag atong ipagawa sa Putahe Confession ang imong hinanakit karong gabi una. Ooh! Rated SPG po ang atong programa. Bihang nyo langgad ko sa mga ginikanan nga na yung mga anak na naminaw karon in Taiwan. Ikaw muna ibahala ha. Okay, layo kay ko, dili ko maka-explain sa ilahag yun. Mang gabi po kang Unichan, Chewy!
1: Thank you!
0: Regards ko sa pinahapay, baby, syempre. O, di ganun mawala mga pinahapay. Mang gabi po, dia sa imuha, Unichan. Si Randy Santisis Archaga, mang gabi

0: Ako bibi, dahon laya ako di ay. Oh, dahon laya daw siya. Sige. Atong number once again is 0945-443-5869. Once again, hindi ako maglangay pa kayo. Nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's welcome Putahe Confession.
1: Musog na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Hilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nga wa, kasklang yung agyot.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Untruga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Maui. Mangayo lang unta ko og advice sa mga naminaw karon sa inyong programa. Dugay na akong gusto i-confess ni Cinderella, pero wala ko yung anak kakusog aron magpagawa sa kuwang hinanakit. Cinderella na ako'y uyab, na ako'y boyfriend, mag-usa ka bulan palang gid mi. Dugay na kaimi nga magkaila, pero bag-uhay lang, aya na mong giamin sa usag-usa, nga naami gusto, og naami feeling sa usag-usa. Cinderella, wala jud ko'y ikamahay, buutan, kugihan, guwapo, naa na gyud sa iyahatanan. Pero Cinderella na ay apan. Abi na kog perfect na tanan. Pero Cinderella, baho siyag ba. Gusto kay nako Cinderella nga unta maka-experience po og first kiss. Pero Cinderella mo dili ginako kaya. Sa first date na mo, nangawat siya og kiss sa kuha. Tabi-tabi lang po sa mga gakaon. Halos mura kog kasukaon, Cinderella. Kanang wala ko kasabot sa baho gyud. Tapos Cinderella o seka beses ana nga grabe niyang pagkakus sa kuha. Kaya lagi daw ko nung gimingaw siya na ako. Samtang nag-istorya siya. O siyempre Cinderella, di magid mawala nga mag-kiss yun. Cinderella nagka-sore throat in town ko. Pagkaugma, halos di ko ka-istorya. Tungod kay sakit kayo nga ko ang tilao. Cinderella, jackpot na gidunta tanan. Ay wala na gid ko'y laing pangitaon pa. Kaso Cinderella, dili di ay enough na gwapo siya. Gusto kay nako siya, Cinderella. Pero feel na ako, gakatroma ko sa iyahang baho. Sa panahon nga mag-uli na mi, Cinderella, sa mga panimalay, gakasimutan kaya po na ako.

na ako ma-explain kung unsa gyud ang iyahang intensity. Pero lahi gyud Cinderella kanang tipong murag imbornal. Wala ko kabalo kung unsa ginakaon niya. Nagapamahaw ba siya, nagapaniod to, nagapanihapon. Basta Cinderella di ko kasabot. And mauni nga ko ang problema karon. Love na ko siya. Gusto kay na ko siya. Gusto kong muunong para sa iya ha. Pero Cinderella, di na ko maingon-ingon sa iya ha. Maulaw ko nga ma-offend siya na ko. Lisod na day ani Cinderella, no? Kanang magmahal ka o sa katao. Pero pati iyang baho, dili ni mo kaya. I hope inyo akong matambagan. Igalibog na gyud ang ako ang ulo. Ugwa na ako kabalo sa akong mahimong desisyon.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yung Villanueva iba. Yung Rock Banana. Yung Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Magkadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inoma na Santon Gold, tumira Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, tikwa na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, kamay, mga kumbukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Ubag na ako rin sa likod, tumira na ako sa akong lagay na ko, kanyang pudrop ko sa Yestoil, na panin, dako kay katabang sa kuwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminaon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat ang dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si Jun, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Isin.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maka at

0: Johnson Plus Herbal Soap.
1: Yun si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Johnson Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Johnson Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Johnson Plus Herbal Soap.
2: Stone, pagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aroon na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: edition is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Of course, yung Gaina B, imuhang na dungog nga to ang putahe confession, ang kaagi ni Maui. Ooh! Ang kaagi ni Maui nga, mauna. Gigun sa inyo ha, para before na may tabo ng mga malibak-libak mo sa inyong mga partner, dapat inyong yun na una ang inyong mga personal hygiene. Ooh! Ay, naku talaga. 0945-443-5869 ang atong official hotline number na pwede niyong tawagan karong gabi una, or pwede niyong i-text para sa imong tambag kang Maui nga nagproblema karon kay love lagi daw niya ang iyahang uyab, pero maulaw siya nga basing nga kanang naa siya plano nga iyang tang-ingnan ba niya basing ma-offend manggod. Actually ako man, oh, kung ako man siguro istoryahan na ma-offend ko, oy buwangan, no? Di po na to sila makuan, mapugos. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga live garong gabi una. May gabi po kang Unichan Chewy, Cindy ni Taas na kayo gimuhang buhok. Healthy na. Healthy na, balik ato ang buhok. Okay, wala naman tagaligog-ligog dagat, kaya na naman talis malay-balay. Sa una, kay pag makahuna-huna og ligo og dagat, aw, duol raman kayong mabini. Ito na, pakustagom. Ang pakustagom, kaligoon kay kong dagat, tarag mabini. Karon! Atog sa pa. Walang healthy na balik ang buhok. Bitaw! Kasi na, tinuod bang po, sa una, pagwalig ko, kaligoon kayo kong dagat, matro kong mabini. Tinuod ba? Ha? Unsa? Unsa na ka sa mabini? Ululain ka. Oh, di, wala ko nagpaduding dito, oy. Ilan na siyod ka-week ako ang soul, magpaduding-duding dito, no, unsa ka? Tinuod man. O, sa una man itong panahon, dili, wala, dili na siya tinuod. Kuan na, pagong ko nagpuyuan to, o pag maligo ko, siyempre naman tayo sa kinanong sa kinanong. Pag atog mabini, maligog dagat. Lahi po nang imuha, si Celos Yarn. Gabi siya, oh.
3: You're old.
2: Di ah, oh. Huwag ganun, di ah, hindi yan totoo, ikaw talaga. Ba't naman ganyan ang mga iniisip mo eh? Hindi ang ginaang ganyan ang mga iniisip ko. Ikaw talaga, oh. Ay, tambag na mo, ha? 0945-443-5869. Mura lagyog na akag malay-balay XFM Bukid nun karon, madam. Si Jojo Pebria de Aini. Yes, kadugay raman taon na ako dali nung sakaon. Tambag na ako kag Maui. Kanang ipatanaw sa doktor ang baba sa iyang uyab. Kung musugot pa kanag asin, tisti, maura akong tambag bibi. Si Armand di ay nang Bohol. Maulaw ganit siya, no? Maulaw ganit siya muingon. Maulaw siya muingon sa iyang uyab. Sa unat niya. Hello, maing gabi.
4: Hello, maing gabi, bibi.
2: Maing gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Robert.
2: Si?
4: Robert.
2: Taga-asa po?
4: Yan.
2: Ha?
4: Taga-Butuan.
2: Ah, taga-Butuan. Sige, tambag na po sa imuang, para sa tuwang letter sender karong gabi una.
4: At ang tambag na niya, bibi. Yan na lang ang biyaan. Si, mawag na baba.
2: Hmm.
4: Ito na nang pagbili, mawag baba. Eh, ano yung iba na? May iba na yan na ako kung ito. Hindi na makaya tayo at nagbaba. Kasi hindi tayo na nakasigta tayo tandaan na buho.
2: Hindi dahil pwede nga istoryahan o sa akin. Ingon ba siya dito nga, love gano'n niya ang laki. Oh! Biyaan gano'n ay dahil yun.
4: Biyaan. Biyaan niya. Kaya ang alibang sa kaya.
2: Unsa daw? Unsa daw po? Hello? Na? Usa mo tao mo eh. Oh, taro nga ba? Mingaw kayang ipalibot ni sir. Kanisi ko an ba? Isa mo yung nag-comment sa to ang live. Kurt Bunayog Ibanez. Taas kayo. Taas kay imuhang comment or di na comment actually. Actually, taas ya. Taas kay imong comment sa to ang Facebook live. Pero what I sense imong comment, sir. Sorry kay sir, ha? It's just like a copy and paste. Dabi, gina-expect yung lugar ni mo nga, akan imong comment, sir, ako nang basahon sa, kung ano, yung imurang gisundog, no? Sa... Wait ka. Mababibi, taas day kag buhok, wala na day ka maligo o dagat, pareho giday taani. Wala akong nakaligo, nagdagat, dugay-dugay na pud, no? Mga, pila naman katuig. Three years. Okay, last time manggo during sa mong Christmas party, huwag ko maligo. No? Gento na kong dagat. Na-picture-picture ako. Wala ko maligo. I don't know. Siguro kay, dili pa ko ready nga makatilaw o ka ng init-init ka parat. Pero bitaw, nabisi ko adto ay, nabisi ko o ka ng, on, ako manggoy ng usina. Muna nga, wala ko kaligo o dagat. Pero ako yung kung ano, ako nagaligo kong dagat pag gabi, hindi ko galigo o adlaw. Kaya kanagong mangitumtan, it takes years and years, ay pamubalik atong kulor. May manang uban din ha, kay maligo o dagat. May manang si Amar, kay maligo o dagat, mamuwa raman eh. Ako kay, di man ko yung unana, abi, kay maligo o dagat, mata na lang may puti. Ha? Maning uban. Pero bitaw, balikan siguro to ang imuhang problema mawi, no? Kaya maraghapit naman ganda nga to ang oras. Mau ka ng, kung ako lang bitaw mau, dili man ko na siya, actually dili siya sukatan sa pagmahal. Kung love ni mong usa ka tao, dapat dawato ni mo kung unsa siya. Pero, as much as possible mau, as part sa imuhang relasyon, dili lang kay tungod ka mong duha ang gakuyog. Siguro na lang, for the sake of everybody na lang, for the sake pud nga, syempre, ma-expose man ito sa public, siguro kailangan gini mo siya prangkahan. Kesa naman na sa laing tao pa na niya madungog, di, mag-question gihapon ka kung giyon sa nimo pag-antos. Giyon sa nimo pag kanagong ha, giantos ang giday na nimo. Unsa man gusto gini mo pakaulawan ng imuhang boyfriend. Sometimes, mong good, kung unsay makita nila sa ato ang partner, it's always a reflection of us. Manang as much as possible, ikaw na lang yun ang mag-settle ana. Kung love gini mo ang laki, gusto gini mo nga makauban siya hangtod sa hangtod, eh dapat imuha gina siyang istoryahon. Again, dili po basihan nga to porkit ingon anak baho ang iyahang ba or unsabay naa sa iya, imuha din siyang biyaan. Kung ako yung pangutan on, the only reason na namubi ako sa usa ka lalaki, number one, cheater. Kana, mubiya gid ko pag cheater gid ang laki. Number two, kanang mula siya emotional intelligence. No? Kanang pwede na nimong bakho, diha niya, huwag siya pakialam sa imuha. O, diyan! Mamaon na siya ang mga reasons. Number three, wala siya pakialam sa imuha. Kana, kay ba raman ang problema, pwede pa nato na siya isettle, pwede nato siya dalon sa ospital. O, ospital naman agad-agad. Ato siyang ipa-check up sa mga clinics. Ato siyang, basig na yung problema. Basig ihina. Ang iyang immune system hina. Nagigayo po. O, painuman na siya og Santon Plus Gold biha. O, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. O, kay basig, kulang ragid na sa vitamina ang iyang kalawasan. No? Unya, diligin na siya rason para imuhang biyaan. Mas maayo nga imuha siyang i-walk through, imuha siyang i-guide kung si dapat niyang buhaton. Ibara po na, basin dili lang siya aware. Sometimes, mangod ka niya mga ingon aning klase nga tao, dili sila aware sa ilang baho. O mo nang kinahanglan, ikaw, isip nga, gihatag man ka sa Ginoo sa iyaha, you will serve as one of his guide. Diba? Istoryahan niyo mo siya, pero after anak, kung dili siya maminaw sa imuha, like masuko pa siya sa imuha, ano biyay? Biyaan na lang kung dili siya maminaw ni mo. No, anak na lang siguro, Mau. Mau, salamat kasi mong pagsalig sa tuang programa, Mau, ha? Nga ipagawas ni mo ang imuhang hinanakit karong gabi una. I hope na from there, makuha ka o pagtulunan, makuha ka o ganang panghuna-huna nga tarong para ma-resolve ni mo ang imuhang issue sa imuhang uyab. Gisalamat po kayo sa mga naminaw karon sa duha ka oras ngayon ako gikuyugan. Ugma na food. Ugma na po ito magkuyog-kuyog. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Pwersa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Kasi Mirasol, ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan niya kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Atong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-uro ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
5: X FM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay nako. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
8: Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
10: Kuya, daddy!
8: Ay, itilapan mo ko ni mo ya!
9: Tilapia! Mo nang itilap ko!
8: Bastos juga!
11: Exciting!
12: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
11: Exciting!

0: May maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po, mga avid listeners.
1: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyong titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Quinas. Pansamantalang kapalang, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon Noah ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
4: Premium D3. Ang bago.
8: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao ang gamitin ko pero yung Premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
4: Mas ipagusong, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: XFM
4: Centum Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Centum Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Centum Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro
8: Diamond,
9: Matina at Playa.
8: 75,
9: pero baskog pa.
8: Ay, kay wala kong bisyo kayo.
9: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining
9: akong nadunggan sa mga
8: kauban ako na kining
9: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
9: Akong gisulayan.
8: Kung inom,
9: mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay.
8: Mura kong ni bata akong lihok ba.
9: Sa una,
8: siyempre,
9: naadyo'y panahon na magluya ta.
8: Kasay,
9: labi na kong lahin ang panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
9: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati.
9: Yun.
8: Katong mga
9: parehan ako na senior citizen,
8: hinay
9: na
8: kayo tuhod siguro,
9: sulayin ninyong
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
8: Sulayin ninyo.
9: Wala kani
8: ingon nga
9: binuang ko.
8: Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.

0: FM.
1: Exciting!
0: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, Madi! Nayuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!
4: Yeah. Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: X

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, Araling Panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Wala na kapital, ma'am. Kaya puro na sa utang.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Ang Lanakat.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa uluhang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: Defense team misupak sa paggamit o gulagway ng himo sa AI aron nga ipakita ang 125 million pesos ato sa impeachment trial.
0: Headlines.
1: Sa balita lokal, kolehiyo ng General Santos, formal na ang giablihan.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang regional, duwa ka police trainees nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental na dakpa na.
0: Headlines.
1: Sa balita national, Gina Acosta gineklarang hostile witness sa impeachment ni VP Sara Duterte.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, 130,000 ka utility customers sa Hawaii walay kuryente tungod sa bagyo.
0: Headlines.
1: Samtang sa sports news, Atolo Ateneo Blue Eagles balik aksyon human sa trahedya.
0: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, actress nga si Hayden Panettiere mipanaw sa edad nga 36.
0: Headlines.
1: O sa balitang

0: ang Bingket, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro ang makasinating masasagunson ng mga pag-ulan tungkol sa Southwest Monsoon. Sa Seta, sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro o Gantike, makasinating usabog katagatagang pag-ulan tungkol sa Southwest Monsoon. Sa Negros or Negros Island Region, laing bahin sa Luzon o naibhiling bahin sa Western Visayas, ang makasinating managumong kalangitan nga doon ay katagatagang pag-ulan o pagpanalugdog kila tungkol sa Southwest Monsoon. Sa nahibhiling bahin usab sa Visayas, ano na'y managumong kawarangan dungan sa isolated rain showers o thunderstorms tungkol sa Southwest Monsoon. Samtang ang Tibuk Mindanao, makasinating cloudy skies dungan sa isolated rain showers o thunderstorms. Busag ipaamping ang tanan tungkol sa pag-ulan o landslide ka posibleng mahitabo tungkol sa maot ka panahon. Ang temperatura mga katropa anaas sa 24.4 degrees Celsius hangtod 27.8 degrees Celsius. Samtang ang adlaw, misidla kaninang alas 5.43 sa buntag o musalo po niyang alas 6.15 sa gabi.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Ano din 12 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag alang na usab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan. Tungod dili lang ka nakakape, apan natambalan pa ka. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Formal nang giablihan na labing ginahulat sa publiko nga kolehiyo ng General Santos kinahimutang sa Barangay Kalumpang Jensan kagahapong adlawa. Gitambungan kini ni Mayor Lorie Lipacyao ug mga opisyales sa syudad o government offices. Sa pagkakaroon, aduna palay 182 ka mga estudyante ang enrolled subay sa kamanduan sa CHED nga kinahanglan dinhi mula pa sa 250 students ang makater atol sa pagsugod sa kolehiyo ng General Santos. Limitado usab ang sa tulo ka kurso ang anaa: Bachelor of Physical Education, Bachelor of Elementary Early Childhood Education o Bachelor of Science in Agribusiness. Hinoon malipayon, nag-i-anunsyo ni Mayor Lorie Lipacyao nga libre ang pagtuon sa kolehiyo ng General Santos o sa mga musunod nga bulan, sugda na ang pagtukod sa main building sa Barangay Fatima. Kahinumduman nga daghang mga city councilors sa Jensan ang misupak kaniadto sa maong proyekto tungod sa kabalaka nga maapektuhan ang mga private schools o ang alikasyon nga tanggalon ang EDUCAR Scholarship. Ngayon pa man ini, magsugod na ang formal nga klase sa umaabot ng Agosto 24.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Laing detalye pa sa itong balitang lokal mga katropa. Lalaki samdan human gipusil sa wala mailhing sospek. Ano na'y dugang detalye? Si katropang Chris Ligaspi, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Nagpadayon ang Macro Police Station sa masusing pagpangalap ug dugang impormasyon kalabutan sa pagpamusil sa 44 anyos nga biktima nga nahitabo sa Purok Sais New Society Barangay Pupong ning Dakbayan Senador Santos ning nakalabay ang alas 11:30 ang taknas gabi. Gila ang biktima nga si alias Filmar nga residente sa Purok Baganga sa susamang barangay. Nga samtang anaang biktima sa sulod sa panimalay sa gituwang uyab niini, adunay usa ka lalaki nga nakasulob og itom nga long sleeves ang misulod dayon nagpabuto og pusil makadaghang higayon dayon dali nga misibat sakay sa motorsiklo padulong sa wala masay ng direksyon. Apan sa pagsusi na siren nga nakaangkon og walo ka samar binusilan ang biktima sa naglahing party sa iyang lawas apil sa ulo. Human sa insidente, gidala ang biktima sa Dr. George Royeca Hospital alang sa medikasyon. Gikabutyag sa pamilya nga ginudahan nila nga barkada nga misundo sa nasangpit gikan Purok Baganga padulong sa nahitabuan kundiin posibleng away o panaglalis ang gituhuang motibo sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo o responsable sa pagpumusil samtang anaana sa mayong kondisyon sa ospital ang biktima. Aron magpabiling healthy, karon ay magduwa ro Santon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropa.

0: 20 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntang mga katropa. Alang na usab sa itong balitang regional, hatod ka nato sa Santon Brass Gold Herbal Capsule. Alang sa ligon nga panglawas, ang Santon Brass Gold Herbal Capsule na tungod sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Duha ka police trainees nga giingong nanampigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental, nadakpada. Adunay dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanilo Tabios. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Nadakpan na ang duha ka lalaking police trainees sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026. Human gingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka police trainee sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental ni adtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human gingong gilamtan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtangang anak karon sa ilang kustodiya. Magatubang o kasong paglapas sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspetsado og gipaubos sa sila sa inquest proceedings. Gihatagan na sa nakalainlaing ahensya og sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial og protective measures samtang gipasalig sa Provincial Director sa MOR.

0: sugod isip child actress nga nahimong sikat ang nasampit ka actress. Isip si Claire Bennett sa Heroes o si Juliet Barnes sa Nashville. Nailanusab siya sa mga pelikulang Scream o Remember the Titans. May panaw si Hayden na niyatong Agosto 16 sa edad nga 36.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alam na usab sa itong balitang Extraordinaryo, ano na 32 minutos, ang nakalabay sa nasais sa buntag. Atod ka na ito sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpalakit sa lawas ng uban pang kondisyon sa masamasal pain? Mag-Santone Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ay mga katropat o sa katalagsaon nga sakyanan nga ano ni disenyo nga sama sa UFO o Unidentified Flying Object ang nakadanyog atensyon sa mga traffic enforcers sa Oklahoma, USA. Kuman kini nga mipara tungod sa paglapas sa balaod trapiko. Ato sa patrol operation na matikdan sa usa ka highway patrol officer ang maong UFO-inspired gasakinan nga nagbiyahe paingon sa Roswell, New Mexico aron motambong sa bantugang Roswell UFO Festival. Apan bisan pa man talagsaong itsura kini sa sakyanan, gipahunong kini sa mga otoridad tungod kay dili klaro ang plate number kan sa usa ka paglapas sa mga lagda sa trapiko. Imbes nga tikitan, gipasagda na lamang ang maong sakyanan ug gihangyo nga siguradohong klaro o makita ang plate number sa ilang sakinan sa sunod nilang pagbiyahe. Nasaran o sagwa din kini ang unang higayon nga nakita o nasita ang maong UFO-inspired vehicle. Una na usab kini nga napara sa Missouri tungod sa isyu sa registrasyon sa maong sakyanan.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
0: Mga katropa, managilang kuban sa itong programang Express Balita sa Bundang.
1: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
0: Lingad lang nga Martes, petsa 18 na sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinin yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Pinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santone Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
4: suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron makupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santol Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santol Plus Gold.
9: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santol Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santol Plus Gold.
7: Santol Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santol Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santol Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
7: Santol Plus Coffee Mix.

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!

0: XFM, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:47.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantik ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: Ana na siya kanang di na kay pakita daw yung ni Chip. Ah. You know. May buntag na kanin yung tanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arera sa karoon mga kagilaan mga katropa na ito ang live edition sa itong programa. Tulumanunog kini ang Bullseye. Siyempre mga katropa, adlaw kita karoon nga Martes. August 18, 2026 mga katropa, welcome sa Bullseye! Inyo makaoban katropang Ruel Dumantay.
1: Katropang Chris Ligaspi, walay microphone. Good morning, katropang Chris Ligaspi Dumay.
0: Abay buntag sa ito mga katropa di akaroon nga nagkapamino sa ito mga kaigilag bakay sunan 26 kabarangay ni Nangantong Siyudad. May buntag di akaroon nyo.
1: At siyempre mga katropa sa Maki Maria, may itong Gambaw Masim, may buntag!
0: Good morning po sa mga taga Balungon, Alabel, Malapatan, and Glan.
1: Ang gina itong kalimta na ito mga katropa sa Tupi o Pulumulok, South Cotabato mga katropa. Good morning, good morning, good morning. May muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag, may muntag. Good morning, gihapon sa tanang nagpaminaw via Facebook Live, sa YouTube, o siyempre sa ilang mga radyo karong mga oras sa may muntag.
0: Ayan. Oh, good morning sa ato ang mga katropa, mga kaigalaan. Diya sa all over the world via our Facebook, our application sa Google Play. XFM Network Philippines, mga katropa, pagitaran na ninyo. Yeah, siyempre, mapaminawan na ninyo diha ang tibuok broadcast. Niring ato ang sibyahanan, mga kaigalaan. Atong oras, alas 6:50 na! Di na ta maglangay pa mga kaigilaan. Nariyan na karoon ang atong mga... Ay, word for the day pa dahil. Word for the day.
2: Bullseye!
3: Please, atong word for the day.
0: Kaday lang. Kay mo na itong ginasulti lagi nga usahay. Withdrawal ba? Ups. Ups. Ay, di ba mo click lagi? Ay, sama din tao ni eh. Nagluod man siguro ni kagahapon siguro kaya wala na ito ni siya gitagad. Sige. Diyan sa kasi mo ha siguro. Ma-open ba rin mo sa imong Google?
3: Hindi na ako ma-open.
0: Okay, wala ni mo gi-open itong gipasan ako ng link dati sa GC.
3: Wala.
0: Kaya mo di mo ma-open. Kaya mo mo itong link. Kaday lang ha. Hala, di naman ni ma-open ni Nonsa naman tao ni... Ups! Arya! Dalagi. Arya!
3: Yan.
0: Asa, Mandri?
3: Oh, balik. Naghana mo na.
0: Tingala mo ko na buta magkag 29.
3: Wala ko nagbutag 29.
0: Ha? Kala na yun, sa panay na o?
3: Wala ko nagbutang ano eh.
0: O ba? Sabi na ko, nag-advance ako o, 2020. Sa panay, 2025 ba na yun hindi ay?
3: Kasi dito sa bigkas ka sa...
0: Ay, so sa unsar mo ng tao.
3: Dala, 26.
0: Ay, nako, lisod lagi ni ba?
3: Yan.
0: Ari. Ay, nako. Tingala ko na abot. Nag 29 kaya 2025 pa maday today. Pastilan. Ari na karoon. Ito ang word for the day.
3: Ang atong word for the day, mabasa niya sa Ephesians 5:16 nga nagaingon, redeeming the time because the days are evil.
0: Mm-hmm.
3: Pasabot na ni katropa, pahimusli ang panahon tungod kay ang mga adlaw daotan. Imo man ang nakita na, sa panahon karon muragag murag magpaspasta magdalit-dalita kay daghan kaayo nga mga instances makaingon ta na unsa naman ang panahon puro kalamidad puro kalisod puro korupsyon lain-laing mga istorya pero puro makadaot sa katawhan. Mo na giingon nga redeeming the time for the time is evil. Mo na nga ang pulong nga redeeming nagpasabot o ga pagtubos pagpalit og balik o dili pagtugot nga mausik ang usa ka binilihong butang. Sa atong pagkinabuhi karon, ang oras may usa ka labing daling mawala apan dili nagyud mapalit og balik kung kini mulabay na. So katropa, importante kay adlaw murang ayaw gapasagdi nga masayang ang panahon. Dili igo nga kita puliki o daghan na o ginabuhat, ang labing importante mao ang ato mga lakang adunay kapuslanan, nagdala og kaayuhan sa uban og nagsubay sa kabubuton sa Dios. Matag minuto og segundo nga gihatag kanato, mao igasa nga angay natong gamiton sa pagtukod, pagpasaylo, pagtrabaho sa tiunay o gapagahin o bili sa mga butang nga tinuod nga adunay pulos, adunay kapuslanan mga katropa. Unsa man day na, kada bang imong paghigugma sa imong isigaingon, kanang imong pag-concern about sa imong mahal sa kinabuhi, kanang imong plano nga maayo para sa imong pamilya, kana siya mo na yung mga plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ingon niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future." Katrupa, nagpasabot ka na nga mayo ang plano sa Ginoo apan lagi karong panahon na murabag taliabot na ang mga ulahing adlaw o gani ang nagsugod na ang mga kalamidad, daghang mga linog, daghang baha sa palibot sa nasod o lain-laing mga nasod nga atong na matikdan. Muna katrupa, ayaw tugti nga ang adlaw mahurot sa butang nga walay kapuslanan o makadaot sa imong kalinaw. O kisyempre, ipakita nga ikaw maayo, magpakita tang maayo ta, mubuhat og matarong og gapahimusli ang higayon nga makatabang samtang anaapay kahigayunan. Muna katropa, kinahanglan mo lakaw kita sa nga maayo, mubantay kita, maghimo og mga butang nga kanabang nakauyon sa planos Ginoo. Og siyempre, magmatngon kita sa mga distraction og mga butang nga nagahurot sa atong nga oras apan walay mga bunga sa atong pagtuod og pamilya mga katropa. Ikaduha, ang kabuton sa Dios kinahanglan atong masabdan ang tinuod nga kapuslanan sa panahon makabot lamang kun ang ato mga plano nakalinya sa plano sa mugbuhat. Ang kinabuhi nga gipanguluhan og Espiritu Santo. Kanabang nagagay kanunay sa tua ang Holy Spirit nga naghatag kanato og giya. Siyempre, dili lang sa pagdesisyon no maghimo tag mga lakang pangitaon na nato ang giya sa kabuton sa Dios pinaagi sa pag-ampo og sa iyang pulong. Ikatulo, gamito na ito ang matag-oportunidad alang sa maayo. Dungod kay ang adlaw-adlaw, pirmi man daotan, ang mga pagkitabos kalibutan, muna kinahanglan matahigayon, adunay usa ka oportunidad sa pagpakailap og kaayo, pagpasaylo, pagserbisyo, o pagpamatuod sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Muna nga kinahanglan, di na to langanon pa, mubuhat kitag matarong, o kung aduna kitay kahigayonan, nga makatabang o makadasig sa isig katao, ka ato na ning himoon, o di na nato dugayon pa ang maong pagtabang sa atong isig kaingon. Kalimot mga katropa, ang panahon, nagakadautan, munang di na nato mabalik pa ang panahon, munang kinahanglan, atong ayuhon sa tabang sa atong buhi nga Dios mga katropa.
0: Yun o! O na itong word for the day karon mga kagalaan. Mao na ang kanunay gintabon kita. Kumbaga, di kita maglangan sa pagbuhat o matarong. Kung aduna kita'y kahigayunan nga makatabang kita o makadasig kita sa atong isig kaingon, buhatan na lang na ninyo mga katropa samtang may panahon pa.
2: Bullseye!
0: You know! Karang ang mga pagtulunan, yato ka ninyo sa Santong Plus Go, kaupan na ito ng Santong Plus sa Coffee Mix. Sa siyempre, po diyan mga katropa, ang Santong Plus Herbal Capsule, Santong Go Coffee Mix, sa Santong Herbal Tea o Santong Vitamin C.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O karon! Ato nang atuwa ng atong mga balita.
2: Bullseye!
0: Una sa itong mga balita, Senado hugot ka magbantay sa PAC sa Salika Apan panaliptan ang kakinaiyahan o katungunta.
2: Bullseye!
0: Di pasalig sa Senado hugot ka magbantay sa pagpatukod o operasyon sa PAC sa Salika. Aron ka ba sigurong dili kini makadaot sa kinaiyahan o katungod sa mga mag-uuma o lumad. Bigisan pa man, kinaubang makamugna ka ng 200,000 direktang trabaho o 800,000 ka-oportunidad sa konstruksyon sa natad sa high-value technology, gipasiugda nga gikinahanglan makabase o mabalanse ang ekonomikanong benepisyo pinagi sa walay kompromisong oversight sa tibok kadagan sa maong proyekto.
2: Bullseye!
3: Ang maayo magkana, di mas dakong tabang kung galing pero talang ulay apilay dihag kanang korupsyon kay madaot gyud ang maayo mga plano kung korupsyon ang sunod.
0: Wala gyud gyapon ni kay tanawon niyo sa US hugaw na kay tubig. Kabalo ba mo nga si Bini Mika mismo ha bata pa na hangin ng taga Bini ba ikit sa oyo ni ini kay kung nakita mo niya sa US wala hugaw gyud kay mga tubig dito nga gigawas gikan diha. Mhm. Isa na siya sa mga Indon. Ang problema karon unsa na sa Pilipinas? Kay duha man gud ka nasod ang nagbangga karon sa mga teknolohiya.
3: China,
0: ang US o kang China. Ana to si Trump nga kung dili daw mo appeal sa Paksilika, mahimo daw mong kalaban sa US daw.
3: Wow, na to na. Sa may lining sa Pangulo, dili ba sila aliado?
0: Aliado man sila.
3: Diba?
0: Tanda yun, yun ang Paksilika. Eh, alangan.
3: Ipasabot ang kuto, pasabot. Tagaig solusyon ang problema mo abot.
0: Di man na wala may pasabotay karon. Wala na lang sabotahe lang na.
3: Sabotahe ra.
0: Sabotahe na nila tanan ng katropa.
3: Wala tan.
0: Reklamo pa man ka, ikaw ang pangulo.
3: Bagay. Di na magreklamo ha.
0: Uyo ka diyan, maningkamot kag imo. Ana ang pick karon sa tong gobyerno eh. Pagpuyo mo diha, pagkamot po ginyo ha. See, wala lamang good. Kana bang, wala ipakialam. This government, wala ipakialam sa tua. Kaning administration, wala ipakialam sa tua. Kung asa sila makabenepisyo dito sila.
2: Bullseye.
3: Correct.
2: Bullseye.
0: Imuha na.
2: Bullseye.
3: Ako ra. Malacanang nagmandog alternative work setup sa NCR og 12 ka mga lalawigan tungod sa habagat. Gimando sa Malacanang ang pagsagup sa alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno sa National Capital Region og 12 ka lalawigan sugod alas 12 ang tagna sa udto ngadto na kagahapong adlaw. Siyempre tungod kay sa pag-ulan dala sa habagat. Pinaagi sa Memorandum Circular Number 127, gipatuman usab ang alternative learning sa mga tulungaan apan magpadayon ang operasyon sa mga serbisyong panglawas o emerhensya samtang ana sa pribadong sektor ang kaugalingong pagbuot.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Oh.
0: Okay.
3: Private man day ang magbuotan eh. At ay mahiwan na.
0: Dili. Ang kato mga nasa pribado, ang ilahan ang kaugalingon ng pribado.
3: Kung trabaho mong dili.
0: Wala mo'y appeal sa memorandum sa gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa memorandum nila, mga nasa gobyerno lang.
3: Correct.
0: O, ka mo'y labot.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Depende ka rin sa iyong kumpanya.
3: Pero kung wala may trabaho, wala po'y kita ang kumpanya, no?
0: No. Pag ano lang daw mo, ano to'y sa ka-private company, pag naman, ano mo, pag bangka mo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Pero ara, ayahay itong trabaho nga online lang, no? Katong mga VA,
0: oh.
3: Katong mga call center, nga sa balay lang sila.

0: puno ang Laguna Bay, asa man padulo ang tubig niya na?
1: Sa Metro Manila.
0: Metro Manila, magina. Mm. Oh, kamo na puyo di ha, sige pa magpuyo di sa Metro Manila. Dapat yung balay nakaampibyan ang daan.
2: Okay.
1: Kanang naka nanay built-in nga pampalutaw?
0: Oh.
1: Mulutaw ragi ha.
0: Wala nakalubong.
1: Ayon.
0: Oh, wala nakalubong ang inyong balay. Walay pundasyon.
1: Yung paglinog, yun
0: dapat siya. Dapat nakapatong lang.
1: Ay, nga na sa
0: baha.
1: Mulutaw ra.
0: Mulutaw ra siya.
1: Ay, yun o. Oh.
0: Ampibyan, birada.
1: Palutawa imong rep, imong washing machine.
0: Dili, ha? Tanan, balay man. Tibok balay man ang mulutaw.
1: I-carry na.
0: Anak ko, mapuyo ka Manila.
1: Dali lang ko dyan siya, no? Bahala lang mabaha mo din. Hunop rin po dahil.
0: Okay, rakes dyan siya, no? Baha man din ang dalan. Dali rin mapukay na.
1: Oras lang.
0: Bahala mo dahil. 30 minutos na yun. Inigo man, ang gulat. 30 minutos, wala na baha. Anak, kapaspas ni Residensan, bay. Pero dahil sa inyo, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
1: 30 minutos mo daw.
0: Ha?
1: 30 minutos po.
0: 30, pero na eh, ano, before 30 na, ha?
1: Na?
0: 48 hours and 30 minutes.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gina Acosta, gideklarang hostile witness impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gideklara ni Presiding Officer Senator Chis Escudero si kaning OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta. Isip hostile witness ubos sa Rule 132, Section 13 sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Agapong adlawa, giklaro ni Escudero na ang maong desisyon naghatag lamang og katungod sa prosecution sa pagpangutana og mga leading questions samtang hugot gapong gidili ang mga misleading question na tumangan sa korte.
3: Bullseye!
0: So, ko kay si Irwin Tulpo kagapon, ano magbisaya man daw, kabalo man daw magtagalog, magtuong kay Bisaya! Kami dahil mo adjust dahil sa inyuhan na yung mga Bisaya, di ay!
1: Mo lang na.
0: Saan taong kantawana ka? Ano mag-translate? Mo na! Kay ka ng inyuhan, di ay inyuhan lang di ha? Huwag mo gatuunog sa mua!
2: Atay!
0: Los.
2: Atay!
0: Kawanto ka dari Bisaya, ang karamo. Masuko ka, hampakong ang buhanga ka.
2: Atay!
0: Pilipino, gapon me, Senator Erwin Tulpo.
1: Ah, ganun malagot ka.
0: Ah, bahalag Bisaya me, problema na rin mong di ka kasabot.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Mukha na gina, Senator, ang milabot na.
2: Atay!
0: Angal siya gapon, ginaloko daw tayo ni Gina Acosta. Nakakasagot naman daw siya ng Tagalog sa House of Representatives. Pag-vote na ka.
1: Mas komportable man siya sa Bisaya.
0: Kasi unya, mapandol na noon na sa Tagalog. Malaki ang meaning na natapos na noon. Kaya masulti na ka rin sa mga tumangan ng Tagalog. Sorry, Mr. Senator Erwin, kasi nalilibog po ako. Oh.
1: Yeah.
0: Dawatong gani mo na?
1: Ma'am, hindi po ito time para malibog.
2: Atay.
1: Kanino ka po nalilibog?
0: Ang mga Bisaya pong senador, wa po diri ka mga buhangaw.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Basig nanay ko ang daan.
0: Nako, ang bot niya diyan. Santang, salayan ba dito?
3: Bullseye! Bullseye!
1: LTFRB may susi sa 12 pesos ganis kwento sa gasolina alang sa PUB.
3: Bullseye! Bullseye!
1: May susi sa LTFRB ang pagpatuman sa gipatasan ng 12 pesos matag litro ganis kwento sa gasolina alang sa sektor sa transportasyon pinagi sa mga sorpresang pagbisita sa Metro Manila. Gipahayag sa LTFRB Chairman Attorney Vigor de Mendoza ni Second. Gahapsay ang unang adlaw sa programa nga naglangkob sa kapin 143,000 ka jeepney o Gubi Express kapin 5,000 kasulinahan sa Tibuk Nasud. Din posibleng maabot sa 17 pesos ang kinatibukang diskwento lakip ang mga pribadong promo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Santang! Sarayin pa na ito mga balita! Tulog ka gobernador sa bar, mipasilong sa Bang Samoro Federalist Party.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di paligong karoon na ilang porsa sa Bang Samoro Federalist Party. Umanformal na nga nilumpa ang tulo sa lima ka gobernador sa riyon. At tumangan sa ilang bagong leader kasi Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Inigilang kuban nilang Governor Tucao Bastora sa Maguindanao del Norte, Governor Dato Ali Midtimbang sa Maguindanao del Sur, o Governor Ismael Sali sa Tawi-Tawi, o Basilan Vice Governor Hajiman Hataman Saliman, nga naghimo og BFP nga labing dakong karibal batok sa United Bang Samoro Justice Party kon UBJP.
3: Bullseye! Bullseye!
1: September na ilang eleksyon ito po. September, wala ko masayop, 12, 15.

0: Ang ilang eleksyon?
1: Ang eleksyon is November 1, November 2 pa. Ang campaign period siguro yung masabot.
0: Okay.
1: November 2 ang eleksyon, kundi di ma-postpone.
2: Bullseye!
1: Ang filing si October. October po, yung September.
0: Layo September, i-check God. Bullseye! September lagi ang BARM election.
1: Ha?
0: I-check God.
1: November 2 ang barangay na ito. Barangay na ito.
0: September ang BARM
1: okay.
0: Election.
1: Okay. Tama. Dayon ang ano.
0: Dayon yung nila.
1: Barangay akong pasabot eh. Kasi siya ako niyo, kaya naka-withdrawal kagabi.
2: Bullseye!
1: Apit na nung.
0: Apit na, gamay na lang.
1: Gusto na ron, oh. Sige.
0: Dua ka simana.
1: Tamping na mo diya, ha? Kung taway-away.
0: Walay mga karasan.
1: Salay pa na itong mga balita.
0: Bullseye! Congresswoman Banyas Biani o pagdaig og sa bagong hiuptan nga katungdanan sa PDP. Miani og daghang pagdayeg og suporta sa Vital Santo City Lone District Representative Sherlyn Banyas Ugrales uban opisyal kini nga nanumpa isip bagong vice presidente for Mindanao sa partido PDP Laban. Gipangunahan ni Davao City Mayor og PDP President Sebastian Baste Duterte ang maong pagpanumpa sa bagong mga opisyal sa partido. Gipulihan si Banyas Ugrales si Senador Bato Ronald Bato de la Rosa sa maong katungdanan. Ginauman nga mangulong kongresista sa pagpaligon sa mga programa o koordinasyon sa partido sa Tibuok Mindanao dungan sa pagsalig sa mga kaubanan sa iyang katakos sa pag-iya sa rehiyon.
2: Bullseye!
1: You know! Dako ang kalipay pero sakit na sa ulo, tinuod lang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero yung lalim?
0: Bagay.
1: Dili lalim mamahimong national officer sa usa ka partido. Bukat na nga responsibilidad. Atong pagbalik! Atong langkaton ng isyo ni Davao. Okay, kabalo ka, si Matibag karon ang survivor.
0: Ha?
1: Survivor.
0: Survivor, asa niya si Matibag eh?
1: Ano siya? Survivor siya.
0: Sa?
1: Kay, di ba, yung nila, na-i-something regisyon, ang ano? Ang katong pag-grade, katong metal company. Yung kakabasa dahil sa balita dahil. Niya, isa si Matibag dito sa mga nag-grade. So, survivor siya. Survivor siya
0: Inood
1: sa ginatawag
0: na radiation.
1: Awardee for surviving the radioactive steel mill raid. The Apocalypse Survivor Medal is awarded to Matibag. Matod pa nila mga katrupa.
0: Kulba.
1: Atin lang siya dito, di ba? Radioactive ang nang ipasangil dito ang grade nila to. Radioactive. De, karon. Apin man siya sa nag-grade. No, sama na yan. Wala sila gipang quarantine. But pasabot awardee na sila. Mga ano na sila? Mga immortal.
0: Hindi, madutlan?
1: Hindi, madutlan.
0: Basig pareha po sa kagahis bakal.
1: Ha?
0: Okay. Pero mga bakal po siyang lawas ng matawahan.
1: Ang kasing-kasing bakal, ha? Ang halawa sa aning tawahan, humo kayo. Ha? Gito, yung sumbagana ni surrender niya ba?
2: Bullseye!
1: Ang kasing-kasing nila, mga gahay na mga bakal.
0: Okay.
1: Asa ba sa gahay? Bakal ba to?
0: Bakal.
1: Bakal, no? So, gahay gid sila. Dili na sila mga pusong bato, mga pusong bakal.
2: Okay.
1: Ato ka na pagbalik, relax sa mo diha. Kaya ato nang iskutan, kaya mga trabahante, di man ito mga kriminal in tao, no? Yung nila, gipang rescue, pero gito unan, madaw nilang mga pusil, ay.
0: Gusto mong kasi ito ka-rescue, basig na alaan lang siguro.
1: Sa alaan, naklaro yan, bugo na mga NBI.
2: Atay.
0: Dili man.
1: Huwag na nila gina-check bago sila musod yan, pati bugo ng pausisi. Imposible kayo, wala yun. Nagpakabugo kay tinuyuan ang gihimong raid. Ato na pagbalik, relax na mo diyan. Kining gabahin na ito, kining Santo Plus Coffee Mix.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Daghan nang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Saltone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Saltone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Saltone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Milani DI taga kanam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Saltone Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Saltone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
4: XFM.
0: 95.9.

0: sa Davao Mighty Steel Corporation. Pero bago nato sundan katropang Chris, ipasabot sa nato sa inyo ha. Kani aduna ni raid nga gipahigayon ng grupo sa NBI o PAUCC. Karon ang ilang tawag sa balita, ko inyo na dung nabasaan ang mga balita niya na tumayagi before, rescue ang ilang giingon. Okay. Pero, atong paminawon, ang singgit sa mga trabahante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, are, are na. Atong paminawon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kaya niya, wala na sildo. Siya, mataka mo ba nila? Kanya kanya, stop na lang yung makaon. Kaya, sao-sao, nakapayad pa lang ako rin. Hingon sila na. Nagka-apply yan. Ako pa na. Dagal lang i-apply yan, bro. Apang ko na pang-apply na, dawatan ba mida yun? Nga ako sa ka mga apply, kinangalang kagpaktay, pang-requirement. Adam yung pang-tag pag-requirement. Paman may sildo na dawat.
3: Nani proper coordination na itago sir sa ilang pagpa-close ani?
4: Wala git sir, diretso rin lang git.
2: Diretso sir, kami tanong, di pang tiunan me. Mura ka ni o ka na. Nag-grade sila o ka ng mga kriminal gani na trabante man ang tami. Kaya ni kriminal, wala ni armas.
3: Kaya ang gipagawas nila sa balita nga, gisave daw mo.
4: Oo,
3: gisave daw mo. Kiris ka, di ba?
4: Isa pa, may ingon sila nga kiris ka. Wala kami kikidnap sa kumpanya.
3: Oo, lagi.
4: Wala kami kikistihin niya.
2: Wala kami kikistihin. Wala kami kikulong niya.
4: Ang number one lang ay kinakuan sir, ang sa karong radioactive. Ang number one nila kinakuan sa company kasi kuan na sila sa Santos Chemical sa kumpanya.
2: Oo, na.
4: Nakaroon, substandard daw ang mga bakal. Kaya katodong nahugo mga bintin sa tabato. Pagitan daw ang gigamit ng materialis is gigang din ang kalitap. Ang mga lakuan sir, sa ilan na mismo nag-gigan nga, radioactive man ka ng among kwan niya, possible man ka nga taas ang radiation niya. Pero nga lang, ang mga tao, ang head sa management, ang kwan niya is diha man nila gititin. Isa pa, kung umingon sila nga ang kwan na radioactive niya, nga lang ang nag-examine, nakapolusher naman, wala may proper PPE. Isa pa, detector, gamit sila detector. O kung sa panangitan ang detector, dabi di ban aparato nga dili biagi na sa mo pandecho di ba wala ta kay ngon nakalibrate man ilang pandya ang isa pa sa mga ano muingo man sila dahil nga nang wala man sila nagkanda og laboratory testing sa mga materials nga naa diha sa sulod kay kung muingo sila ng radioactive sa mga tre naa ting dugay diri nga trabante wa may nangausa sa mga ang ila na kita dito dugay na nga company sa nga kauban ang motor 8 years, 9 years, hantot ka nun sir.
2: Ano, 10 years?
3: 10 years. 10
4: years na sir.
2: Oh.
4: Wala may nakuhan sa mga sir.
2: Nambok, may
4: hirigo. Nakuhan na sa inpe, mag-grade. O saan na namin mga trabahante nga, nasulban na may kaldero. Okay, ang ipagawa sa social media, ang kuhan lang sa kumpanya, ang pagpandaon sa kumpanya, ngayon, huwag sila naglantaw sa mga, talagang kami trabahante. Ang gireport ito, 174 na, kung butong ano, 300 kapin.
1: Pulsa!
4: Takaroon, basta may kuhan, may ingon sila, dagan mong duli. May mag-atiman ang midiritso sa duli. Na naman ay ginakuhan ng proseso ang duli, di ba?
3: Tinod.
4: Na pareharing karon. Ay, wala may mga tao. Labay may mga estudyante.
3: May mga anak.
4: Magkuha ko, pang-kuha mo, pang-warta. Wala naman yun.
5: Board, puwi lang ko natin, sir.
4: Board, pang-upan.
5: Gawa sa inyo, ha? Gawa sa inyo, ha, na magtado ka muna mga trabahante diya sa Mighty Steel. Kami po, ang mga negosyante. Appeal po may na magtado kay, kita man may ka-deliver.
4: Oo.
5: So, mo nay amo ang gianhi pod dire para mo simpatiya pod sa inyo no. Kay kami pod bisan og dili mitrabante diha sama ninyo isa pod mi sa napikuan kay di man pod mi maka-deliver diha sa kumpanya no. So, dako pod ang dili kay kami ra pod daghan pod mga dependent pod sa mo ang napikuan. Ni kananing ilahan gibuhat, ilahang pag-red diha sa
4: pagay ingon sila. Ang media, di nila pasod yun, na yun ang meeting dito, i-hold sila media nga mo pa na, anong i-hold mo nila ang media sir? Sa man, dili nila taga-agwi ang kumpanya nga magdungog ang mga mulo po sa trabahante. Karoon sir nga nagtapog media, nagawildo media, na yun mabot media, na-out din sila. Sa may kwan lang, gusto na yung pagman sa mga mga alos, dili, murang yung mag-imun, di minlag ka ng amang gari.
1: Bullseye!
0: Ah, inyo ginadunggan ha? Klaro kayo na! Mulo na sa mga...
6: trabahante.
0: Lehitimong trabahante sa Davao Mighty Steel Corporation. Taliwala sa gimong operasyon,

0: nining NBI o PAUCC, batok na inibang kumpanya. Ang mga yanong trabahante, mga katropa, na inyong bangyong nadunggan, masulubon nga nagpasan sa pinakabugat ka epekto sa mong sitwasyon. Samtang ang ato mga otoridad, nagpasigarbo, ngayon nakabot ko do, sa gipaygayong pag-raid, bangin sa pasangin, nga substandard ang bakal, o radioactive materials na nakuha niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pangutana sa mga trabahante, o radioactive ang kaibaw sila, nga nung wama na sila, sulubo mga PPP.
2: Bullseye!
0: Di ba? Ang kapin 300 ka mga mamumuo o mga pamilya ni anak. Kalit nga nawadan o katungod o kapuyanan sa adlaw-adlaw nga panginahanglan, dili rescue ang ilang gibati. Legit na ang ilang gibang bati. Dili rescue kung dili usa ka dakong kalisdanan diin gihimo silang murag mga kriminal, gitiunan pa kuno dinag mga tagas ng armas, bisan pa nga nagtrabaho sila og tarong og walay bisan unsang gipang hawakang kinagiban.
2: Bullseye!
0: Ang pagkulburuto ni ining ilang mga kaldiro og ang kapait nga wala na sila'y makuha ng sweldo alang sa ilang pamilya og pang-requirements sa pagpangita og bagong trabaho, mao ang tinud-anay nga trahedya nagikalimtan sa taniwala sa mga kontrobersiya. Pasikat man ang trabahong matibag o radioactive man ang matibag nga nung nakasurvive pa man kakaroon.
2: Bullseye!
1: Dili, namakak siguro ni siya, sabah?
0: Awardee! Giatagaan siya award!
1: Boss Bakakon Award?
0: Awardee for surviving the radioactive steel mill raid, the Apocalypse Survivor Medal is awarded to!
1: Awardee. Matibag.
0: Melvin Matibag. Awardee ka.
1: Di padala na lang siguro ni sa mga na ay kuan kanang gira gani nga ang gamit kanang radioactive material. Di man madutlan.
0: Di man madutlan. Apel man siya dito sa nagrade. Basikat pagkari siya, di ba, sa interview. Ang hindi ba to ang aming nakuha kung hindi bakal? Kita ba rin mo, mga ano? Kung magagikan sa mga buti bakal, ah. Ang mga material na gagipang gamit.
1: Agikan sa MRF ni. Material Recovery Facility. Nga ginabaligya po sila mga bakal.
0: Mga buti bakal ba? Nga dito gina-deliver. Tanawon, mo na himong bakal.
1: Nga grade.
0: Mao na ang grade. Ya, pila, 300 katrabahante.
1: Katrabahante, perting loya.
0: Dili, 194 matibag.
2: Bullseye!
1: 194 na yung
0: 194 ang sa balita. Kakita sa balita ni ini. 194, niya, 300 kape ng mga trabahante niya. Niya, karong gisaradan niyo ng Davao Mighty Steel. Asama niyo pamunito ng 300 kabok. Problema ko na po niyo si Mayor Basti, nga na.
1: Basig ko na nai mga wala ka tuman ang Davao Mighty Steel.
0: O di ipa ang yung tanda ng proseso. O sa dahil tanaw nila di ay anak na lang yung kagrabe ng mga tawhana di ang adil ay ginain tawon pa sita. Nga no, anak na lang yung katanga ang city government sa Davao nga di ginain masita-sita nga na kung ano na may mga radioactive material
1: na. Ako nagatuo ko nga ang usa ka business nag-subay na sa pamalaod sa syudad. O niya, ang dunay unang katungod sa pagsitaan ni ang city kay naman sa ila na nakamuntar o siyempre nagkuha man ng mayor's permit, nagkuha man siya og business permit. So nganong walay koordinasyon sa buhatan sa mayor kung ugaling na
0: amay gibuhat ni nganong ipagkatingala pa man imuna kabalo baka Duterte ng lugar
1: ay
0: gibuhat ni aron mahimong incompetent si Basti Duterte. Kayo king kaso ba impeach nila si Inday Sara Duterte? Wa may lai kapuli Basti Duterte man.
1: Amo ni ay. Adi tapos.
0: Kahinay ba ninyo mo analisar? Kaklaro na ni ana. Kinsay buang matuo sa inyo nga nakalapas gyud ang Davao Mighty Steel Corporation.
2: Bullseye.
1: Bagay no. Dili man hinoon noon maangayon nga ang mamumuo ang nagpasingot sa pangalaw-adlaw nga panggabi ng mga ship nga ang uban naglingkod sa kumpanya sulod sa 8 hangtod 10 ka tuig mao ang mag-antos sa kasaypanan o gingong legal nga kalabigitan sa tag-iya o pamunuan sa kumpanya. Dako ang pagkabalaka sa mga trabahante tungod kay pinaagi sa dinlian nga pagpahunong sa operasyon nga walay klarong proseso o hinabang gikan sa gobyerno. Napasagdan ang ilang batakang katungod ug ang seguridad sa ilang pagpuyo. Gilayon nga kinahanglan nga muaksyon ang Department of Labor of Unemployment kundole ug ang lokal nga gobyerno aron nga mahatagan og dinlian nga tabang pinansyal, legal nga proteksyon ug alternatibong panginabuhian. Ang mga napiktuhang trabahante o mga lokal nga negosyante nga nagdepende sa mga pabrika, ang tinuod nga katarungan o pagpanalipod sa lungsod, dili makabot kon ang yanong mamumuo nga nagtrabaho sa matinud-anong pamaagi, mao ang patindugon nga biktima o pasakitan sa sistema.
0: Mm.
1: Mali ni bugat ba nga tungod kay dunay political nga kabalo man ko nga political kanang ang rason ani politikanhon kay sa imong giingon, gusto nilang ipakita nga si Basti Duterte incompetent sa pagdumala siyang syudad.
0: Mm.
1: So, ang nahimo aning collateral damage, ang katong 300 katrabahante, mm, which is dili maayo. Nabuhat sa 300, unta lang ka kung himuon ka na sa Tibuok Nasun, Pilipinas na to.
0: Wala ganun sila mga pakialam. Kaling administrasyon na ni, kaling ipang-appoint sa presidente, naliwat sa presidente mga bangag kay mga utok ng mga tawhana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lasing pangutok na! Sulod ka, demorig ka, wala malang ninyo giagin ang saktong proseso na. Mga ba ninyo nag-ipacheck kung isa'y dapat mo check niya na? Gilabuan naman ninyo mga trabaho sa uban? Ay ba? Kinsa man dahil mo check dapat sa Dibao Mighty Steel Corporation? Unsang departamento o ansang ahensya sa gobyerno? O nga nung wala man ninyo matanawa, mga angol ng mga tawhana nga na diyan nagtrabaho?
1: NBI lang siguro ilang gusto.
0: Binuang ng kaklakihan ninyo niya. Niya ka na yung 300 eh. Matibag, pakauna ni, adlaw-adlaw. Ang kabuang ni mo. Pahambog pa ka, hindi ba to ang aming nahuli kundi bakal. Kabuang ni mo niya.
2: Bullseye.
0: May paipuspos ng bakal sa mong hulagway ang buanga ka.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ewa, makalagot ba? Tari man ka na yung 300 ka trabahante mo. Wala nang trabaho. Kapano kung grabing hugot na ko na yan. Kalit-kalit ba? Kalit nga mawadan kayo trabaho, wada kayo makita ang paginibuhian.
1: Mm.
0: Inganak nga klase mong bation. Lain kayo na sa paminaw. Magproblema ka kung unsa ipakaon sa mong pamilya. May mang kakay na kung kagsuldo kang buanga ka.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gamay lang unta po nga humanitarian reason ba nga tagaan o lugway. Dili mang good appeal ang mga trabahante unta dapat sa mahimong collateral damage ani. Kung naaman may politikanhon nga mga laraw, dili lang unta diha sa kumpanya nga adaghan ang nagasalig kay makulban o kaldiro, gutmo ni mga tao na kumuhilak na, bayran biya na ninyo.
0: Sila may memperdo, di ba kita, mga buangan ni mga pari-pariho mga batasan, basta lagi mga
2: Bullseye!
0: Dito lang yung kumusulting yun. Basi mo spread.
1: Alang, subo pamalandungon nga ang daling mahimong apektado, kita nga nasa ubos ba? Nga bisag dili man kita'y punteriya, pero kay naa sila'y political attack nga buhaton, gusto nilang patumbahon ang usaka political leader, nakita na to nga luoyog kayo ang katawhan nga walay ng kwan ba, inusintis pang hitabo.
0: Power tripping man kundi.
1: Oo.
0: Power tripping man kundi ng ginabuhat. Karabang wala sila'y pakialam ba? Nga doon na sila'y nasakitan. Doon na sila'y nakulban o kaldiro. Diba? Rescue pag hindi yung itawag, kabagabag na yung mga nawang. Rescue, ariyo na nagstorya mga trabahante o. Di ba ko na na-rescue, gipantiunan pa kuno ninyo mga pusil. Abusado kay mo mga buanga mo.
1: Samtang mga kawatan tinuod, ginapamper ninyo.
0: Sukat sa ako ang pagkabata, katrupang Chris.
1: Oh.
0: Murabag, akong naandan kay, murag ka na, ang pulis di na ako masaligan. NBI kumudangop, unta, last resort.
1: Oh.
0: Kung aduna ko yung ungo sa kapulisan nga di nila kayang tubagon,
1: mm,
0: NBI ang ako ang daganan. Kaya kabalo ko ka na sila, diligin na sila. Basta-basta, Pero karon matibag gihugawan nimo pangalan sa NBI, maulaw ka.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Na ay mga NBI karon nga nagatrabaho nga wala ang taon sila mabuhay kundi di mo sunod sa iyong kamanduan.
1: Mm.
0: Diba?
1: Luoy kayo.
0: Musunod sa iyong kamanduan, mga tarong ano tani mga tawhana. Pero sa iyong kabuuan, damay. Eh siyempre, kung sa may isulti sa leader ba, may sundon.
1: Mao.
0: Alangan din sila musunod eh. Bagaw ba, wasan yung trabaho.
1: Murag, nibalik ta sa barbaric era ba? Katong panahon nga, kung unsa ang gustong ipatuman sa usaka leader, bisan pa nagdili na makatarunganon nga lakang, tumanon gihapon sa iyahang subordinate kay bawad ang siyag trabaho. Ingani ang nahitabo sa Dabaw, mga katrupa.
0: Mm.
1: Nga murag, nahimong collateral damage ang 300 ka mga trabahante, perting luuya, kinipong si NBI, ano siya tawagan na, HEP, director?
0: Director.
1: Oo, murag dili man, director. NBI collaborator.
0: Baga kay kainawong, kung mo istorya ni mo diha sa mga imbestigag flood control.
1: Mm.
0: Iyang asawa, di niya kayang imbestigahan, kabuwang.
1: Ibang usapan yun, mana siya.
0: Oo, nga karon, dali na nata, di na mo gawas.
1: Ah.
0: Kontinuod man, nga doon ay delikadong radioactive material sulod sa pabrika. Nga ano, nga ang mga sakop sa NBI o PAU-CC, wala man gipang quarantine. Wala man sila gipang decontaminate. Human sa raid. Aron nga masiguro nga di sila makadala o peligro sa publiko.
2: Bullseye!
0: Be!
2: Bullseye!
0: Tumaga ko doon ninyo na!
1: Wala sila nakasuot o PPE dito pag sulod nila?
0: Suot? Naka-pulushirt lang nga din daw?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dapat ano, naka-PPE na sila para itong sa COVID-19 ba nga panghitabo, di ba? Ang mga nurses, ang mga nagapatuman sa balaod, nagasuot gud sila PPE kay hadlok silang ma-expose. O basta itinood gud ning giingon nga mga mutant ni Matawana.
0: Okay raw tag sila ra. O baka damay mo ni gawas mo niya. Tinuod to ang tawo na radioactive material lang nadia.
1: O baka takod biya na.
0: Oh, may tag ka mong ra, makanser mo mga buang mo. Eh para sa iyo mo mga matay, ayaw mo bang damay. Diba? Iyon ninyo adunay radioactive material.
1: Oo.
0: Ah, nga nung waman mo gipang quarantine? Nga nung waman mo gipang decontaminate? Ni ka to bang pag-ibugbidya? Hala, na itaga XMM Dabaw rito? Base ko dyan, radioactive na kaniyado. Mga damay tanang instasya sa stasyonan.
1: Sa ako sa statement pa lang nga, murag wala sila gabantay.
0: Hmm.
1: Nga nagsulti sila nga doon ay radioactive kanang contamination. Unya, nag-atubang sa media nga walay pagbantay, mura ba gibutang nimo sa langanin ang kasiguruhan sa kinabuhi sa mga taong imong gagiatubang?
0: Or bakak ang istorya ng radioactive.
1: Ah!
0: Ora na! Kaya kung radioactive pa na tinuod na, urag-urag mo lang hadlok na sila.
1: Hadlok po na, bisag din na ma...
0: Oh, tanawa na ko na picture, oh! Oh, nabari na yung PPE ng mga tawana.
1: Tama, no? So, dol-dol sa pamakak.
0: Bante na pulo na katuig nga niya, wama na gisa na mga unsa kung radioactive pa na.
1: Nga nung kinahanglan yun yung indiklara nga radioactive ang maong planta.
0: Mm. Kani, malimtan mga hapon ng katropang Chris, kaya mabuhat mo sila another issue nga matabunan ni nga klase nga issue.
1: Ah, siguro.
0: Kaya kita kabalo sila, nga kita mga Pilipino parte na to kalimtanon pag-abot sa imang ani.
1: Oh.
0: Umagawa tayo pakialam, di tamang inano ba? Pero mauni ang inahinay nilang pagkot-kot sa tuah ng mga pobre.
1: Hmm.
0: Napansin ninyo, ikunik-kunik ko ninyo tanan. Gusto na lang gani nila pangkwaon, tanan-tanan ganis to, ha?
1: Katong gisaligan na itong mga sources sa kuryente, sa mga kanang kooperatibas kuryente, ipangkuha na yung taon sa mga dagkong negosyante, kaya naa may pagtugot sa kahitasan.
0: Oh, kanang general, kanang water district nga itong privado niya, nga iya sa gobyerno. GOCC ang tawag na ito ni Ana. Good luck sunod.
1: O, ingon ni Katropang...
0: Mahiwan na ng private public partnership PPP.
1: Agoy. Ingon si Katropang Megawan Cabrera, tama lagi ko, magbahas Manila o niya sa Dabaw imbestigahan.
0: Kani, kabuang. Huwag yun ka masipyat niya.
1: Megawan, may tama ka.
0: Ari pa, gipagawa sa social media. Balita.
1: Ah.
0: Sara nga, dagkong mga Kaubanan nato sa buhat.
1: Mga media outlet.
0: Actually, second hand information kay di man sila pasudlon.
1: Alagi.
0: Ang impormasyon nga nakuha sa mga media nga tuwa dito na cover, gihatag sa NBI na lang.
1: Agoy.
0: Walay tubag ang Davao Mighty Steel
1: na
0: corporation ni anak. Kay wa gani pasudla mga media, matod pa sa inyong bidyong nadunggan. Nga, karon ang balita, gipagawas 174 ra ang mga mamumuo. Ang tinuod dahil nga ihap, muabot sa kapin 300 ka mga trabahante. So 300 na kapamilya.
1: Pati ba naman ang ihap sa mga mamumuo, gikwaan niya po ninyo?
0: Na, hindi ganin na sila mubawas, walay dagdag.
1: Inga nang diferensya, kung musulti taksikan ng information, pwedeng kuhaan. Dili sakto ang impormasyon nga makuha sa media.
0: Mm.
1: O na dito, tumabaso lang media nga nag-report ani. Kay sikanan information, manigatro pang Ruel.
0: Oo. Oh. Dalimang ka.
1: Sa ilang pagbaliwala sa media, katropang Ruel, nagpasabot ka na nga gawaan po nilang transparensiya ang ilang gibuhat. Gihold nila o wala nila gipasulod ang mga sakop sa media nga naghulat sa gawas. O sa kaklarong pagpugong sa transparensiya aron madungog sa publiko ang bahin sa mga trabahante.
0: Aron dili madungog.
1: Katong nadungog na to nga social media, dili man to reporter. Negosyante man sa to siya nga dili ka-deliver.
0: At rekuha to sa media ang maong video.
1: Ama ba?
0: At itong gihugot.
1: Ah, okay. Salamat sa maong media. Kung di tungod niya, di takadungog sa tinuod nga impormasyon.
0: Di, makuha gito nila. Kaya naram ito sa mga gawas sa mga tawhana.
1: Dani, di po ito manghawa to.
0: Di man to sila, wa man to yung ipasulod ang ito mga kaubanan sa buhat sa Davao.
1: Gabi no.
0: Di ba?
1: Tinuod nga injustisya ba? Makita ni mo mga katrupa. Sa unang panahon, amurag, pasanayin ani, dako na kayong matiko sa gobyerno, katong nagbuhat, pahamtangan ng silot, di ba, katropang Ruel? Doon na kanang disciplinary action ang buhaton ang national kapanggamahanan kung nakita nga nakalapas sa transparency ang maong nagpahigayon. Pero karon mo rawag ginapromotar mahinoon.
0: Wala ni, pausing sinadaan na na dario, na ni sa presidential ni.
1: Na.
0: NBI padaan, no? Gunit maghapon ni sa Malacanang ni, kaya naman, no? sa Maday, under ang DOJ.
1: Mao na si matibag, di gid matibag diha.
0: Oh, dili. Oy. Nga balimbing man ito nga na, Duterte man ibipur.
1: Duha na ni kanaong day.
0: Pwede pinaban man eh.
1: Na, matibag. Unsa man ni bag. Basig nawala ng mat. Bag
0: ni Siyempre, yan idangan man yung asawa. Langan mawadal budget. Ano man ha? Kaya kung mukontra sila
1: ang budget ng asawa. Ni. Congressman.
0: Yung asawa.
1: Pero di niya pa imbestigahan.
0: Dili. Naiplight control project.
1: Sige, ibag na lang imo.
0: Kaya nga na ba, ang sakit na rin katrupang Chris. Nga nung grabe atong hugot. Kaya kita, nakasinati tayo nani. Kaning mawadaan kang kalito trabaho. So, wa ni mo damha.
1: Wa di ka kasabot.
0: Wa kay gibuhat, wa kay sa. Igo ra ka na narbaho. Kalit mawala
1: sa imo. Di pang tiunan pag yung silag pusil, no?
0: Dili ka kabantay ba? Sakit kayo na, oy. Pakulini mo si mong balay. Huwag unsa ka. Makano, una-una ka. Matay. Buang nga dagang kay kubay doon. Matay. Naapak ko estudyante. Gipa eskwila. Asa na ko ni kuhao ni karong wala ko yung trabaho.
1: Tinood na.
0: Diba? Giuna-una ba na sa mga nag-grade diha? Giuna-una ba na sa itong gobyerno? Ang duli on ta. Anong tatay campus duli? Assistant. Ibut pa interview kay office hours daw. Sa...
1: O ba?
0: Attorney! Attorney Ton, ay.
1: Timely yun, tani. Kay taga-jinsan ko na siya gun.
0: Oh, tumag niya sa kuha. Ilang office hours, Ruel. Lunchtime kay... Wala, may program lunchtime, sir. Sa ako, daba na.
2: Bullseye!
0: Buha na lang ang position siguro niya.
1: Proud pa naman, mi.
0: Amigo man, mi, attorney. Proud ang tami ang anahimok kang...
1: Asik.
0: Asik niya, attorney. Problema karo kay di mo ka makuntak pa. Murag na sumay, patong congressman ka dati, kaya matawagan pa ka.
2: Atay.
1: Naka-interview ka to siya, itong pagka-congressman niya.
0: Wala pa ako po to speak. Wala pa ako. Ka-interview ko dati, ano siya, for me.
1: Oo. Daka hindi, guys, kasi kuha nga naka-interview ka usa. Nga katong sa kontrobersiya. Apil sa katong pagpirma. Katong pagpirma niya. Nakainumdum ko, naka-interview
0: ka. Naka-interview ta, dali.
1: Oo, katong dito pa to speak us. Na-interview din mo siya.
0: Hmm.
1: Pero lagi no?
0: Ato sa to, office hours may gireson. So, wala tayo mabuhat niya na. Kay...
1: Public official mong katurdi, no? Unsa ba?
0: Ayaw pagbuot. Asik na siya.
1: Dili mo ko magbuot. Wang yun ako tagod. Taong bayan ba yan? Hinumino sa mga... Dili ba ni private, di ba?
0: Yeah, ang akong question dari katropang Chris, balik na dari sa itong topic ba? Kani bang, kung ado na may untay kapakyasan nga gibuhat ang maong kumpanya, nga anong wala man igiagig proseso?
1: Alang, wala yung process.
0: Gitagaan na ba ninyo nagsyokos order? Gitagaan ba ninyo nag-una-una? Unsa may proseso nga dapat yung buhaton? Kalitra man eh. Katulang nagkalinog dire sa Mindanao. Yeah, kumo na kolo kamo investigasyon nga substandard ang mga baka niya na itatak na Davao Mighty Steel. Mao na dayon ninyong pagbuhat, giray dayon ninyo.
1: Wala pa kayo na pamatudan yung investigasyon, ha?
0: Naaba mo yung mga engineer diya sa NBI nga nag-imbestiga nga maog yun na ang bakal yun na nakaguba. O substandard ang bakal nga gibutang sa engineer. Nga napasangin lang na napunin yung Davao Mighty. Kaya kung substandard ang bakal nga grabe yung siminto, kumpa ginagyan.
1: Dili kagawan tao eh.
0: Bisa pagun sa panakaligon na basta gamay ganina, wala gagapo na. Gicheck ba ninyo ang bakal nga gikingon ninyo ang substandard? Gikit-kit ba ninyo na? O mapaak ba ninyo dili?
3: Atay.
0: Nga makasultigin mong substandard ng Davao Mighty, wala akong giprotektahan na kaya di mga kontrabahante niya, wapon may binay rider eh. Ang akong concern man, good ba, nga nang kadlok na ninyo ni ba? Na ano mga kumpanya ni ani nga di naman niyagi proseso? Nga kalit man kayo!
1: Unya, unsa gibuhat sa duli pag gawin ani?
0: Wala ba? Otro pod! Sos, politiko, mapugod ang mga gipambutang pod!
2: Bullseye!
0: Ang duli sekretary, politiko! Assistant nah. Sekretary, politiko!
1: Dili pa interview?
0: Oh, nga kapitanan sa Pangulo! Unsa pagliho ka ni mga tawana?
1: Nakatali ang kamay?
0: Ah, unsa pa man di ay, ikaw ba naman karong? Gibutang taka, ako'y presidente, butang taka karong kong director ka niya. Ah, masuguon taka, read ato rin to, kaya na ito'y substandard. Dili ko! Ah, ugma, wala kayong trabaho.
3: Atay.
1: Ito, joke na to ko, boss. Unsa mga boss?
0: Diba?
1: Tinaon na siya.
0: Ah, kinsa may dulo sekretary?
1: Si, kuan?
0: Tolentino.
1: Tolentino.
0: Ah.
1: Asik.
0: Politiko.
1: Na, for Mindanao ba ni si Attorney Ton?
0: Hindi, asik siya, tibuki, alam man.
1: Ayaw, tama naman.
0: Wala, may gibutang nga, duli for Mindanao lang.
1: Tama, tama.
0: Tibuk na, sundi.
1: So, appeal ginini, dapat appeal ni siyang sakop ni, kung siya masulti niya bahay na ni. Office hours sa mga ginawa.
0: Kung siya masulti niyo dali sa mga natanggalan na. Inutil po doon sa akin yung mga taga-duli po.
1: Abi man ako og mo ni kadangpan sa ato mga trabahante.
0: Pero ka ko na i problema ang trabahante. Kaya ang duli usahay kapoy kay ba. Amigo man ato rin duli Jensen. Wala ko problema sa duli Jensen. Kaya itong nahitabo sa kuwa saya ko ni Dool. Wapo kaya yung advice.
1: Okay.
0: Hindi kaya yung advice. So agi ka na proseso. Ang problema lang kay wala na ako gidayon kay na okay naman me. Wala na lang to. So naagi yung tatoy puruhan. Pero alam na lang yun. Eh sabang ngita patag sakit na to sa ulo katropang Chris. So, ano na lang kita? We submit. Maraka na ba? Para wa na yung ano niya. Move on. O manatalan.
1: Nag-offer na sila peace process ato.
0: Peace process offering.
1: Itaas yung plug puti.
0: Wala na ito'y problema. Okay na talito. Buutan. Masulti. Buutan yung ato ang dole dere. Huwag ito'y problema. Kay mo, tabang gina siya. Mo-advise gina siya. Mudukon okay. Ragin mo sa iyahang buutan. Ambot lang ng dole national sir. Ganun yan naman ni sir.
1: Lahi nga level na.
0: Balik-balik kong ka. Ako bang duli po? Mapansin mo po na to. Kaya ako po nga. Ba yun? Ampuns duli. Ginabuhat ba ginaw nila? Ang ilang mga trabaho. Rabing pa. Ambot lang. Region 12. Usahay ang Region 12 ba? Nagi problema. Dili man tanan ha? Kanang ultimo kang trabahante. Pang muduol ka. Pabalik-balik kong ka. Kutog nga mapulaan ka.
1: Sir, balik na lang sa simana, sir.
0: Wala na gani kay trabaho, pabalik-balik kong pakawa. Wala na gani kay trabaho, di ba? So, problema ka niya sa pamasahe. Ay, kalit ka pagtang-tang sa kumpanya niya, wak ka bayre.
1: Yeah, siguro pwede ba na? Tubago ni mo katropang rule para dili ka balik-balik kon. Ako si trabaho ni mo rin, sir. Ay, nag-sideline lang. Kung si sideline mo, sir, hitman.
0: Ay, sige sir, process na og ba.
1: Balik din sir. Human din na sir.
0: Pagbalik din din sir, na.
1: Alam mo na kung tinuotugin ko nilang langay ni Dere, hindi din nilangay din.
0: Ay, langay ni Dere sir.
3: Atay.
1: Good luck sa iyong bagong trabaho, sir.
0: Ambil, sir. Balik ka na ito, Dres. Topic ito, Bang Dres.
1: Ah.
0: Ang naitabo, kumbaga, gilumpag ni ini mga katropa ang mga lokal na negosyante ng supply chain.
1: Tinood na.
0: Ay, negosyante dito isa kabuok. Kato naka-blue.
1: Mm.
0: Siya ginisulti ka na ako, Dres. Magsimpatiya ko ninyo kay kami apektado po ng mga negosyante.
1: Mm.
0: Kaya ang among ginasupplyan, apektado po.
1: Dili mi ka deliver. Motoy lang gingon.
0: Oh, naambay pinakadool nga supply nga bakal dere sa Mindanao. Pero mawra man siguro ni Dabao may steel. Ang problema ni iya mag sin check.
1: Alam. Basig wala ni comply ng inchika ni sa ilang gusto. Basig ako pangagpas lang ba?
0: Ako lang talibo comply man gina sila.
1: Gani man.
0: Dabao pa imuha. Stricto kayo na pagabot sa mga business licenses.
1: O basig dili ni kalyado sa administrasyon sa National Katropang Rebel. Basig wala ni naka-appeal dito sa mga company nila.
0: Eh, basig supporter niya sa mga Duterte. Mapunta ka ba lo?
1: Dali ha, doon.
0: Yeah, pangagpas na to mo ah.
1: Mm.
0: Pero, siyempre makapangutanag yung kagayon. Kaya nga naman iniagig sa ng proseso.
1: Mm.
0: Walay klarong escalation, proper coordination. Wala na hita mo ba?
1: Mm.
0: Nga paunang pagkikoordinate o pahimat ng gikan sa regulatory agencies kinsabay regulatory correct, agencies correct. Ni ini
1: oh.
0: So wala pagipahigayon ng formal nga paglusob o pagsara sa mong kumpanya.
1: Mm.
0: Naabay mga shokos order na nidaan gikan sa regulatory agency. Ba mauna nga itong mga pangutana ba nga dapat matubag nga nung dari-diritso ni anak na lang bagyo kagamhanan yun ang NBI
1: basig paspas kayo kay na-pressure sa Pangulo nga hindi kayo nagtatrabaho.
0: Mm.
1: Basig na igo siguro sa naulaw ba nga unsa man ang NBI oy wala man ang accomplishment sige pasikat mo diabi one time lang o i-operation ninyo ang Davao Mighty Steel basig dugay na po na basig wala mo yung mahimo na po diya basig na-pressure
0: no, base yung anag yun kinsa may mga regulatory agency, DTI, DTS, Bureau of Philippine Standards. Diba?
1: Mm.
0: Kung naaban na sila yung Philippine Standard Quality Certification Mark.
1: Kana ICC.
0: Gitanaw ba na? Kung wala, giwarningan ba?
1: Mm.
0: Gitagaan ba siyong kusorder?
1: Na.
0: 10 years na, ngayon posible kayo. 10 years na.
1: Kung bahay naman sa hazard, hazardous material na ginagamit ani, wala ba nila agi sa DNR? Unsa ba? Mm. Unsa itong mga regulatory bodies nga makasubay ani nga unsa tinuod ba yun ang ilahang reklamo?
0: Mm. DTI.
1: Oo.
0: FTEB, Fair Trade Enforcement Bureau. Kung substandard, nga nang wala man agi-check sa mong bureau.
1: Mm.
0: ICC, Import Commodity Clearance. Naaban ni sila.
1: Correct.
0: Mm. Kaya yung DTI FTEB, kaya mo nila nagkabantay o nagkapa tupad ni inibalaod nun para sa substandard o under-certified o uncertified na bakal sa merkado.
1: Mm.
0: Oh, unsa man dai tanaw na yun. Tanaw siguro sa NBI ani, wa nagliok ng DTI FTEB. Sakit kayo sa DTI. Ay, mga angol, manday mo mga taga-DTI, NBI pang ni... O, oh, sa mga taga-DTI, unsa may masulti ninyo doon ba eh? Wa ba na yung nanabaho diya?
1: Wala ba na yung nag-coordinate sa mga sir?
0: Kaya si Matibag man ang nagsulti ka sa standard, wa na yung nag-check?
1: Na, wait, klaro na matibaga ba? Unsa
0: trabaho ninyo DTI FTEB diya? Ginabayran ramo diya sa Region 11? Kaya ano, si Matibag pa ba na nakadiscovery nga substandard ni?
1: Di, trabaho sir, yung ginasa sir. Anong hassle kayo ba? Sa wala gauna-una, gatrabaho.
0: O kuya na man, nahitabo. O NBI Director Matibag, agiton ka na mo.
1: Lumipat ka na ng ngayon siya.
0: Imbestigahi ang DTI FTEB kung substandard man ay mo ginaingon.
1: Na.
0: Imbestigahi ni mo ang DTI BPS.
1: Hmm?
0: Nga nung wala ni Agin eh, kung quality certificate mark. Diba?
1: De, hindi, hindi ko yung gagawin yan.
0: Eh, imbestigay ang DENR.
1: Oh, kanang EMB. Environmental Management Bureau.
0: Radioactive man ka na.
1: Hmm.
0: Oh, nga nung angol na mga taga DENR Region 11.
1: Na. Kanya apila na lang po nang diduli diha. Kanang Bureau of Working Conditions.
0: Oh, apilin ninyo sila imbestiga. Naabay nagreklamo nga mga trabahante diha sa Dole BWC sa Region 11 nga nagsakit sila tungod sa radioactive ang ilang gitrabahuan.
1: Na
0: wala man siguro. Nga naman, 18 years ka empleyado, imposible patay na unta na iya, doon lang gasulod.
1: 10 years, nanambok pa kayo daw siya. Ingon niya, nanambok pa kayo ni ko. Asa ba dapat ang sakit, ano man? Sakit ba niyong manambok ta?
0: Diba, ka naman yung anak ka mga klase ba? Nga nung walay bang iyon anak, nga nung diritso? Mauna'y dakong pangutana karon question mark mga nagkatropa. Nga gibit-bit di anang mga empleyadong 300 kabuok nga gikulban ninyo kaldero.
1: Sa mga katribang Ruel, napo kinakita nga mayong gibuhat ani nila. Kay
0: saan sa NBI?
1: O sa NBI.
0: Sa man?
1: For the first time, na kita na ko ang usa ka NBI director, the most obedient NBI director to the president.
0: Awardee ka ni. Karang pa ka, ganina pa kayo kasulti sa iyo ang award eh.
1: Di obedient mo na ako. Lahi na akong award.
0: Lahi pa na ang award mo ha?
1: Oh, obedient. Nang mutuog dahin ba? Bisag wala pa iklarong ko. Tuman, basta kayo ba?
0: Wala pa kayo ebidensya ng mo ang award niya ganyan.
1: Kuhaan ka na niya?
0: Pare, wala. Ako ana ah.
1: Mo ha? Naghimo dyan ka? Gimuan ganyan mo?
0: Oh. Oh, wait ah.
1: Bibi.
0: Awardee. Oh.
1: Are.
0: Oh, awardee. Awardee si Matibag. Kitawa na. For surviving the radioactive steel mill raid, the Apocalypse Survivor Medal is awarded to.
1: Grabe no.
0: Matibag.
1: Ipadala na lang siya sa Avengers siguro.
0: Ang nag-award si Retired General Orlando De Leon.
1: Dili kami nag-award na si Retired General Orlando De Leon.
0: Dili lang ikat sa mua. Ang nag-award niya na si Retired General Orlando De Leon. Na naman kaya na itakaan ang kag-award. Ang sa to Apocalypse Survivor Medal. Kinaka-survive yung tawong ka sa radioactive steel mill raid.
1: Nga naman na, kumutuman ka og sugo sa pinakataas nga leader. Bisa pag unsa may tabo da tumanong yun.
0: Apo ka bahala pud siguro, sorry sa word. Bahala pud siguro oy, muhawa na lang ko ya, na malang kabalo kong radioactive ipasuod di mo na sa kwan buanga ka.
1: Igana ni dito kay Sir Magindeng. Morning mga idol, mga katropa. Nganong karon ni administrasyon daghan naman nagaliso ang ulo, ngano man kaha sabay sila nga nangabangag. Dito kay Sir ha.
0: Grabe no, nangabangag yun sila ba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, Tristan Wyatt Gulay.
0: May buntag niya ka rin yung tanan ha sa mga tigpabinaw. Ang ato bang pangutanan, saan ang itawa ni? Rescue bang ko nang ipagawas una sa balita? Karo nadunggan na to lately, kay, wa man na to nadunggan pag during that day nga girig, kaya hindi nagpasudlo ng media. Gipugnan ka ni sa gawas, di po pwede mo sunod. So pagka the following day, na ay mga trabahante nagtapok sa gawas, so mautoy na kwaan o mga statement. Kanon lang iyang ungo, waman daw, nabag na ilang gitrabaho ang kumpanya. O radioactive daw kano ang generasyon, dugay na unta daw silang nangaigo, napay na pulo katuig, ligulo katuig na diyang nagtrabaho, buhay pa mangyapon, ang anak pa kayo isang, nanambok pa mangani.
1: Di ba kaning radioactive ang effect ani kayo, sa apil po ng pagkabaog, di ba? Nandili ka makaanak. Di, yung tanim mo dag mo sana ilahang pamilya. Laon sa gareklamo bahin sila mga anak.
0: Diba?
1: Naghan ang resign ani part, nikabot og 300. Dili na gamay nga ihapoy.
0: Eh kung radioactive pa na, nga naman nga tawanan ang 300 kabok, nanakit, nagsakit na na.
1: Bisag isa, wag yun? Simple naman.
0: Hindi, gani. Siya magani, masugal mo kayo siya sulod. But, ang pasaba, kwadri, kanang radioactive bakak na.
1: Na.
0: Musugal, kakabalo kang radioactive, musugal, ikaw, gid mismo mong read dito. Binuang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Iba talaga, pag...
0: Abang ang tanong baka kung pag-abot sa korte, magkurug-kurug ang baba, tanawin sa patibag, long guess impeachment, kurug-kurug ang baba.
3: Okay.
1: Masig na pass mo.
0: Baka kung na, hindi na pass mo. Dahil pass mo, eh, di man kukurug ang baba, ang pass mo ka, eh. Kurug imong lawas, pero hindi imong abil.
3: Okay.
0: klaro kayo ko. Ako lagi judge lagi. Asa, klaro kayo na maka ko.
1: Abogado man si Matiwag, diba?
0: Duka, mao na problema sa abogado nga dugay wa mapraktis. Anyway. Salamat, NBA Mati. Amigo ba yun attorney Jinggakal?
1: Bullseye! Tama, nasakang mo na bugas lang gina doon eh.
0: Oo. Amigo ba yun attorney Jing? Attorney Jing, ano rin mo atin? Kaya kung uurag ni sa ano? Oo. Mga trabante na sa Dabaw.
1: Dili man ni Kuan.
0: Kaya kung radioactive pag yun na, dugay na ang time nagsakit na sila diya. Di ba?
1: Oo.
0: Oo.
1: Ang pait mangod ka, ang yanong trabahante, dili dapat unta mapiktuhan. Kung unsa man ang inyong ipatuman diha nga sugo sa kahitasan, hunaw na ninyo kinsa ang unang apektado. Kay mabot ang panahon, kamurag yapon ang balikan sa inyong gibuhat.
0: Di ba? Radiation burns. Mga trabahante, huwag malagi radiation burns. Huwag malagi ng lagaw ba mga naong.
1: Mm.
0: Digestive system. Malipong, suka-suka, kalibanga, absentia sa term, huwag gana mo kao, namalagi na nambok.
1: Dehydrated. May dehydrated to.
0: Bone marrow, kung dugo, pwede maapektuhan kung ano ka sa epekto na ining radioactive.
1: Na. Anemic diba? Ka. Pwede ma-anemic.
0: Nga, ang pinaka-worst, kung chronic na, balik-balik ka, napulo ka tuig, katunta mga napulo ka tuig, diagi pang leukemia, nung tanang mga buhanga na.
1: Aw.
0: Kala naka-baton diag, napulo ka tuig, na nanon tayo ng mga thyroid cancer na, tanang cancer sa baga, sa susog, bito ka.
2: Bullseye!
0: Diba?
1: Na, ang mga anak, kung magka-anak, manggaling sila na, yung mga birth defects sila mga anak, ani. So, yung rason po ni nga, nung di silang parayon, diba?
0: Oo. Oh. Kung radioactive pa na, ha? Nagkatarata na ang tanong uban niya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero alay, tagaan na ito ang palakpak si Kwan, eh, si Director Matibag. For the first time na usa ka
0: survivor.
1: Survivor sa radioactive nga pagsulod sa pabrika.
0: Apocalypse Survivor Medal is awarded to Matibag matod para retired General Orlando De Leon.
1: Na!
0: 7:59 itong oras sa panlutsong sa nato ng Secret of Health. About sa mga reaction niyo today, padangat lang ninyo na sa
1: 0962-479-1855.
0: Yan, happy kong kalimot. May kinimemorize na ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 0962-479-1855. Yan, kinigabahin na itong kanilyo sa Santong Plus Gold.